0: latari e mo pase ninu igbe ko to wa o ya jade wa gbogbo awon to pe ise da re ti won bere pe ki lo nfe ta so pe awon ti pari ise a mo ti won ti lo ta lo se a mo ti won ra a mo bi ti won gbe lo sugbon gbogbo ti won lo ti won ni ise da re ti gba bi awo re si ori mo pase loruko jesu eje jesu yi danu
1: amen
0: oluwa yi danu
1: amen
0: yi danu
1: amen
0: yi danu
1: amen
0: ninu igbeku to wa yo ya jade wa
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: anso dominera
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Kagode Church Land of Reality tori jo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan mo gbadura o ma ri anugba
1: amen
0: to ba ti de ore meji agugu ni ilu Ibadan so pe o lo Sebi Oba ko se ti o mo be gbo mi sa mo gbadura loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: bi ru ola Sunday nse o ma ba oko fe to ma gbe de church loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: yen nikan ko ni pari osu la ma wa ni camp wa ni lu fa pe o ma ni agbara o ma ni agbara to ma nbo lati eko to ba ti koja re bi 4 minutes wo wo alafia re wa ri signboard to ba nbo lati ibadan abi lati abekuta to ba ti de ta che ma wa go bi seju merin si marun o ti de camp ni wa ri signboard yen o ma ni agbara sa ibe na mo npe ni se bi oba bus stop awon ka pe lu fa pe bus stop awon kan ni ap bus stop o so su ni e kan lo su ni be ni o ma ni agbara bo pase loruko Jesu igbeko to wa se o ya jade wa Oya jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni opolopo Thursday ati Friday mama wa ni igando e gbo mi sa awon ipade yen ma lagba bi ola eyan gbodo mi se o ma ni agbara a se pari igbara mi fun mi ni to ba wa di Sunday ola bo di so tele pe gbogbo eyan omo Olorun ti araye fun ni ororo bo ma repeat ororo yen ola wa gba breaker oil iyen nikan ko wa de gba ororo pupa yen ni headquarters gege won ma gba be ni Port Harcourt ati Bayelsa ko tete debe so o ma teyin lowo ni ola ti wa nbe already loruko Jesus ogo ra jade
1: amen
0: jowa toluwa ni Abuja to wa ni Duze to wa ni Suleja to wa ni Lugbe e ma gba ororo yin lola make sure po debe lati gba won ororo osise agbara mo ti gba opolopo eri ha mo ti e gba kan gbogbo some pile lana ma je ko gbo eri yen loni gbo mi sa o fa tin be lara re o ya jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ipade ola ni ipade tusile eni yen gboro gba ijusile aya ma de yan itaye fi de ni o to kankan inti aye fi so yen di akurete o ton kankan enomi aha a de fi bateyan je aha a de fi bati ran je owo owo to wo yi o ma fi tuteyan se o ma fi bateyan je aye la wa yi gbolohun wa de fi destroy life enomi wa ri le se mi wa de ran oro jade abi kan dan kan sile wa de so ile be dia sale ile se to floris e kan ri pe kan lo mo ni salary won le san mo aye lo je be opolopo le se wa fold up eyan lo wa die but o ni mo gba bi sa ife aya le aya a ma so eniyan de ni le ah ona ti aye gba ba te yan je po to na won gbodo je nikan to wa wa si ninu adua adua ni opa kristiani lati bo olorin re o gba

Christ gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimore abaramure je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gbugbo awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gbugbo eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e jajo ki hallelujah e jajo yin e jajo dupe lowo e you will just shout that hallelujah enikan ni melo e ja ka hallelujah meta ati ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. Unta se la we yato o. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to nwoju Oluwa fun. Wa paju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun ba ngbo yo sise lara re. Eyin te nwoju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te ngba Olorun gbo fun omo bibi o ngba Olorun gbo fun iwosan o ngba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daju mo mi in to daju ni pe to ba ni momo ma so nkan kan sa ti oje asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adu eran lowo la si ngba Olorun fun Olorun ma laanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni Olorun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo lọlọwọn fuyan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fuyan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoruba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun olawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun ai mo ya awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omobirin oda o omobirin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omobirin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin olorun ba ngbo what man can do woman can do better in talking le se obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lomo kunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba ti ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti an bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu enikan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo nitori olohun e ba nwo wonje e jo nitori olohun e ba nwo wonje e jo nitori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan o sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o
ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu tan so o le jobin o le jopin ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo laanu won ni mami e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni e mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko e meji gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti ngba dua ti mo ngba dua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi e fi ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen nlo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo omo mole bi igba teyan ba won olongo mole ona to gba to fi paya ti niye ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo yi da won mi se wo lo ma laanu nu omo ya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amobe o le bogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olorun lohun ogbo toro se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e fi mami ile e fi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti o ri to bode bi iwere gbogbo awon ti o fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama ko na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si ko mo anu ni e je n so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke di eju o lo bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify àwọn ètò yẹ kó o mójútó ètò laanu rẹ èsù kọyìn sí kò di ọrọ màánu rẹ kò di ọna nǹkan kan sí kò di ọlẹ náwó sí ètò ẹ rò bí òní jéèyàn ètò ẹ fojú sí òun gan ló sì laanu rẹ o òní ọlọ tí ọbọ yóò ní má mi ṣe ẹ jíjẹ yóò tún fọ gbọ tó bá tún lọ tó tún bọ yóò tún wá ẹyìn kan bẹ ń bì ọmọ tó pè tó ṣe wàhálà sí njẹ ò ló ti bì ọwọ kankan mo fẹ kẹyìn ìyá kan fomijé gbàdúrà lónìí o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru buru komo kenikan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me tilekun mo ti o se nikan kan to bewu titi ayan fi ra reku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun mo lu ni won hoda fun mo lu ni kì í ṣe bọba tó gbowó kalẹ ẹ mọ kíyèsí mo láìkì wàásù ìyàwó mi ó ti dáa jù lónìí ó ní ẹyin mọmọ ẹ béèrè lọwọ àwọn ọmọ rẹ ọmọ mi bá ń ra fóònù ọmọ mi kan bá ń ra nǹkan báyìí ọmọ mi èlùbọ mi tán ọmọ mi yéé káàánú rẹ jù bẹẹ lọ kan dán wò bọ yóò bí ọmọ aláàánú àdúrà alá.

koko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obirin iya tin je obirin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obirin nfa in tin be lara won ti to won leru so to ba pade obirin kan mo kanu won olobi je pe to obirin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin te eyan gbodo mo se ni nbe nbe ah okun ti ba wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo lobirin se wicked to kokoro lasan lo won mo gbogbo awon obirin te we ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan en to nki be ko da ko da iwo lo da ki lasan lobirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ranje le elomi o fe ko kan pe lasan ke ko omo lokun esin o ma roju bo baku ori yo tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan o ni were o se so re to lodun lo feun n bo ba gbe were je na di ta lo ma lanu in to dun mi ni pe eto to n bu yen tori pe ko tete ro na lo o n si la lanu re o ma lanu etete lo n gba mi o ma lanu eriwe ka n gba mi o ma lanu etete rise n gba mi o ma lanu opo iketa omo to fun o o n lo dabi eni pe won dina mo mo tete gbadua ko ma lanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma lanu lo joko ti o tori po joko ti o o ki esi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon eti ma wa le kan lari te nti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ki do na wo re meteji soke mo pe yin te wa nbi gba le tori ojo ola wake baba fun mi lo ma lanu Jesu Oluwa wa bibi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu bo won a si bi omo lanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba mo n to n se lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma lanu fun mi lo ma lanu o eya la

0: Pafia la leju. It's just a night. Agomaru se agomef me josi me sale o ti to. Gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi. Eyin te lo mo nbe. Je ka no tin owo mi je nfowo mi komo re. 081 637 kan 34 43. E gbo number yen. In ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kona nu. Bo ko yin o ba rin flyer. 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eye ewuru omo ewo kin la le pe ru omo yi
1: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
2: sister Mutia eyin le ti sanra bayi tin da yin mumu
1: so mo dupe lowo Olorun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin. So igba ti akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then.
3: Em gbo gbo eyin baba awon omo to omo bi le je eyan won pada abo. Idi ti omo bi ntoju iya nikan esi awon obi to esi awon baba tin foju won re o.
1: So abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma npa won torun ma npa won sibe.
3: Ye mo mi yin.
1: Bẹ́ẹ̀ni.

0: ero pese obe oja pa tipa tipa la be wa la ba won tigo tigo la mu ti opa lamba latoke dile bayi la ngbo bi nle baba to bi mi e ka ro mo kiyin akwa yorun bo dalaye gbogbo alaji toni ko ba medumare ko je ka ji to lani atoku oju torira won akwa ti to gbora won atun wa lanu wa oro gidi jade nbe ko dabi ti opebe to je pe yokan ma se ni tin kan gidi oni jade nbe akiyin akiyin akiyin kabo sore toyin eto wa baba fendo e mo ipe ko si bi meji to gba tare bi lere ikanni 32 fm na lawa o ibe na lawa ta tin dabi edun ta si nro bi owe laughter house ni premier hill makolambadan ibe la tin da keke luke awa na ko oba medumarin tori pe ko se be ti o wu ko ni lari aye gba gboro wa la fi fa kale ile gbe laburuku wa la fi te re ka waju oloko isu nikan kiyan agbadun nikan ko ni yan gan o oba medumarin lo fori e wa faku ko wa oni ni ojo ke dogun osu kejo okolelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa oro wo mo gun ni o yo si ma jo ni oko bi oni ko wa leru lo mefa be efa le efa oko ni teruko bobirin baruka yo fa modo ni on rere yo ma fa sodo wa ni mokiyin e ma lo sori takun ayelujera Facebook YouTube Instagram e shawari 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e ibe le ma fi awon awile yin sowo si e ma wa se aja alada nikan je e tun ma se pelu awon mi tori pe awon ti won baba won la anfani lati ma wo bi iran emi ni kunle faniyin ifan lati fi computer adafa mo fi aje mi adeda je kin lo lo kin to sanra ajo ma jo bijo ajo ma yo bi ayo lori eto lojo toni ni awon iwe iroyin lolokan ojo kan won ti wa ni kale e ti mo wa mo ise wa e mo pe ko si apopo abi apolu nbe pelu ede to si jire na ni ti awon to si magun ma te ni poro tin lo lawujo ti won si ma ba pa bi yo abidun re te no wa lanfani lati ma dasin iwe iroyin the punch o wa ni waju mi bakan na ni iwe iroyin vanguard won be pelu iwe iroyin tribune na gbeyin iwe iroyin daily trust gbogbo won na ni won ni ka ma se lai moju awon bata bakan na ni daily post na wa nbe a wa bere si mu loko kan ati ejeji laare tori pe ani gbe wi laare ko katuma wo loju bi ko se pe ka wa meme lede ka si ma fi tu eko wo ibi akoko ti ma ti koko bere o na ninu iwe iroyin saturday punch e to jade laaro tuni ni bi ti iroyin kan tin jade nbe papa julo ta ba da ojo ojo pe ta ba dagba o nbo wa ku ola lori igbese eto dibo eyi to je wi pe yo ko loni to je pe won ti se kuro kekere ni ipinle osun ibe na ni iroyin dale lori awon iroyin le o je oba iroyin ninu awon iroyin laaro toni ni ipinle osun ni oju iwe kerin iwe iroyin the punch iroyin wa nbe bakan na ta ba wo inu iwe iroyin vanguard na ni oju iwe kewa re iroyin na wa nbe eje mu lati nu iwe iroyin punch to ba gba mi laye ma lo sinu iwe iroyin vanguard na won ni pe egbe oselu APC accord on lo je wi pe won ti wa fe so ibodo bayi won ti duna dura re wi pe o kere san o egberun lona ogun naira o na lo je pe ana le ibo o di bayi nibe to je pe lati nkan bi ojo aje monday si ojo isegun tuesday oni won ni won tin gba account number awon eyan yi pe bo ba ti di fun wa tan o si mo gbo torotoro ninu asun re iroyin ti wa ibo ti wa di dibo bayi ko se bembe bakan na ni iroyin soro wi pe awon eyan ti won lo bi egberun kan egberun meji odi belenja ona ni won mo lanfani lati mo kopa ni bi eto dibo hun lati meni ti odure okunju ninu awon egbe oselu ata won moye ti won fa kale ti won si joja bakan na le nikan na toje oludibo o soro oni pe ewo seri ohun tohun ohun je nle oro ohun je nle egungun oni pe owo egbe oselu meji ni ohun tin gba owo tohun ni pe won ni kan won le ba dibo fun won ni bi eto dibo ni bakan na ni won ni pe adeleke oye ba meji awon gba awon mejeji won soro ko gbagun gbe sira won wi pe eyin le ntabo eyin le nrabo eyin le so ibodowo elesi ku de ka to ninu iwe iroyin vanguard e to mu ni oju iwe kewa re de ti katan won ni pe wo se buredi iresi owo ona ni yo se adana ri eni ti yo jawe olubori ni won ni pe owo owo owo o kan fo kaakiri bayi ni ni ipinle osun nitori pe awe eyan won setan bayi lati ra ibo be la won na kan na si setan lati da ibo won won ni pe awon mi egberun lona ogun naira egberun mewa naira egberun marun naira bi won se nta nanu bakan na ni won ni pe gbodo run so awon mo so ta ati oro ko bakun gbe on lo je wi pe won fi yera won wo nbe bayi o be ni won ni pe opolopo loselu ni ipinle osun oro won ti di ile ogbo ona gba ti se wi aro gba to je wi pe won o le gbele mo bayi on kaluku ti ku on le won wi pe kojo mo ri bi gbogbo ara ona ni ogun re bakan na ni enikan to ti fi igba kan je asofin na soro o ni pe wo en to mu yanyan ati eto idibo e to ye o na lo ye ko je atona ati opakutele eto idibo e ti won o di loni ka mo orilede wa Nigeria ti won le ba ni gbagbo ninu awon ajo to risi ko kare eto idibo na bakan na iroyin mi na o tun wa nbe nibi ti won tin soro wi pe igbese bi won se ndode awon kan ni awon agbe kan orilede wa Nigeria kino lo fa ni pe won fi enu kun won wi pe fly igu ni won pe sha sha sha sha ni won ti ba ele o nje won si kolu won se kupa eyun ba awogede ngbe ni bayi na won ni pe Atiku Abubakar Adije dupo are ninu egbe oselu ADC o ti wo are Tinubu lo sile ejo bayi o ati ajo INEC pe ewo se ri awon iwe ati awon akosile papa julo n to ni se pelu iwe eri agunbaniro e ti are file o fe geni o lo mama lo sile ejo lati moju aje koniso ati pe iru ejo be ohun ogbodo firan yan won be ni oju iwe keje iwe royin the punch e to jade ni aro yi be na ni arabirin kan ke gba jare oni pe leyin odun 19 ti oko ohun ti sise karakara oni won yo nse ati pe o wa ni akata ajo DSS bayi o awon mo bi ti awon ba yara igbese na ja ele nbe ninu iwe royin the punch e to jade laaro yi ejin wa papetere sinu iwe royin Vanguard e to jade laaro yi kan na iroyin kan na wa nbe nibi ti won ti ni wi pe Adeleke gomina won ni ipinle osun ti soro oni pe wo sheri gbogbo igbese gbodun lo so e to nsele bae ni ipinle ohun latari pe adibo oni e wo sheri ohun otana wa di re ohun si fi ese ofe to be na ni egbe oselu APC won ke gba jare pe e wo edakun edabo e gba wa o sise na ni won ko awon mo so tawo ipinle osun bae o oni le ijoba ti e ni won ti e wa bae government house ibe na ni won wa iroyin be ni oju iwe kokanla iwe re Vanguard e to jade ni aro yi bakan na ni awon egu Adeleke na ni pe bi ara ile ni ba po lenu e ja fi ye won wi pe awon na lese won ni e wo seri eyin eto eleto abo eyin aso eleto abo e ma fi gba kan bo kan ninu o yo da ke se bo se to ati bo se ye bi ise eyin bo se fi aye gba to ni e mo wa gbe serin enikan ke wa ni enikan o na ni yo wa je wi pe e mo de yesin ti esi ma fi adira awon kan lori mo pon be mo bo si inu iroyin Saturday Punch e to jade ni aro yi iroyin kan wa nbe ko ba medumare ko ma so wa ni o afurasi awon afinise so la awon ajinigbe to ye pe eya re eyan ni won ma ta o soro lori ona ti won gba pe oruko adape ti won ma pe eyara oni je en ti e mo pe oke eyan tomato ni awon ma pe oni se wa ri oni eyara eyara to eyara oni bread ni awon mo pe yun o ise wari atelewo fanu ni awon mo pe atelewo nta won ko ba medumare ko ma je ka bo sowo arilede wa Nigeria Arebola Ahmed Tinubu mo soro mo ro awon ajo eleto odibo papa julo eto odibo yi ti o waye ni ipinle osun wa ni pe wo ko si nkan kan mi ti awon fe ju wi pe awon fe ki eto odibo ko waye ni irowo rose ki fi awon ara ilu si wa si muse iroyin be ni oju iwe keta iwe iroyin Saturday Tribune e to jade laaro yi won ni pe awon commissioner le so lopa ti won lo bi 22 ona ni won fi so wa sibe bakan na ni DCP deputy commissioner won ni 36 bakan na ni ACP ti won lo bi 51 ni won fi so wa si ipinle osun wi pe ogbo ofun ogbodo firunagba nibe ati pe eto idibo na gbodo lo ni rowo rose eyun be ni oju iwe keta ikarun iwe iroyin Saturday Tribune e to jade laaro e bakan na ko ba medumare o ma so wa bi won se nge won lowo ni won tun wa ka o won ni pe awon agbeban won ji awon arin ajo merin la gbe ni ipinle benue bakan na ni won ni ile ise olopa won dola awon arin ajo ti won lo bi marun ko ba medumare ko ma so wa bakan na iroyin mi na re ninu iwe iroyin Saturday Punch nibi ti arilede wa Nigeria tin soro pe ewo se ri gbogbo to wa lorilede wa Nigeria yala oda ni oku de ka to ni to n de ba o na ni yo di tun se te to si nda be yo si mo lo dada oni pe se ri ebu fopo orilede wa Nigeria e to ti daya dele bigba ti won ba gba taya mererin lese oko oni pe awon o se agbende re yo si sise osele nigba ti awon kan ti won lo se abe o si ti won si sise dada n kata re latari awon ise akanse loloko ojo kan eyi ti are ti gbese ni orilede wa Nigeria oni pe ki won fokan bale iko gbon ti won wo wi pe o ku de ka tun ni pe bu fopo hun o na ni yo di tutun se bakan na won ni pe awon iko ese oko ku e da lakura wa won mo tun se saka wa ni je en ti e me wi pe won se kopa omo ologun merin ni ipinle sokoto ba se nge won le kan ba se nge won lowo ni won tun wa aka ko ba medumare ko ma so wa iroyin ati awon mi o na ni a ma se agbeyewo re to ba ti tu akoko nigba ti o nwoye bi kan se lo lawojo ti won ma lanfani lati ma ba wa pe kelu e ma lo sori takun ayelu jera Facebook e shaware 32 FM 949 feyin e YouTube 32 FM 949 feyin e Instagram 32 FM 949 feyin e ibe na lati ma lanfani lati ma pade wa ke wa ma fi awon awile yin sowo sibe ni olokan ko jokan bakan na iroyin mi na re ninu iwe iroyin Punch won ni pe n to ni nse pelu owo dola ati igba igbadun omo eniyan humanitarian fund e to pe ajo eso kan agbaye ma n risi papa julo fun orilede wa Nigeria won ni pe o ti wo milionu mejidini ogun dola o di belenja 17.9 million laarin osu bi meji sira won won ni igbese on o ti gbera so bakan na won ni pe awon ekan alenu loro lorilede wa Nigeria ati ijoba apapo won o se igbende ati igbelaruge ilana ato otun fun eto abo fun orilede wa Nigeria lati je ki eto abo orilede ko fi ese rinle daada bakan na ni remi na wa ninu iwe iroyin Punch laaro yi wa ni pe awon eyan ti won ji awon eyan won gbe ni ipinle Borno nigba ti won re eyan suja won won ti wa wo pe awon mo ta leta ona won bayi o lati le ri owo idola lakata won ti won ji won gbe san ko ba me edumare ko mo so wa won ni ji yin gbe o won ni ji mi gbe won ni fe ji gbogbo wa gbe to e jade ojude oja ta ba ti de a wa tu ponpo yekete re ikoni 32 FM le ngbo feyin e 94.9 baba fe ndo ni eto yi tin lo lowo Eko Kale.
1: Aseju ni ka gbe si radio mi. 32 FM ti wa oke.
2: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tuntun fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C. Post Shopping Complex ni Dojuko Cocoa House. Ke to wole le ti kan wa lapa otun yin. Te ba tun wa wole ton, e o tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se wole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija phone re.
3: Nile Ibadan na ni a ti gbeso to duro rekete bayi school uniform sportswear ati general wears lorisirisi won gbe to duro tan to dabi Tokyo kuni BK monogram and printing eku ise ojo ti peta tin waru eleyi nile Ibadan ka fi logo sara uniform school commander bi blue bala boya uniform le ise ni abi sportswear leyin ti e fe ran te de fi logo school yin si ka fi picture dara sara so lorisirisi ile ise BK monogram and printing awon gangan la fi ran BK Monogram and Printing Saroto. Akoshe Mosheni won't kaleka si Uncle Joe Building, Legbe Fidelity Bank, Uncle Joe Bus Store, Makola Roundabout Ibadan, 0803-643-0813, Tabi 0812-984-9304. And wa akoshe moshe tindo, nili ishe BK Monogram and Printing. Beye no, badara nyilo ju, ekon si waloni, BK Monogram

0: 99 but to ban protection of lives and property now pay in the Simon Nile on the Wula Liba and you know the Towasona carry full life that is court. That's the only way.
1: Baba fe ti atunse a je ko baje debi to pe awon eyan wan react oro eleyi ti mo so eyan ma ti e ti worry nipa outcome te ba ni lawyer e pe lawyer yin enikeni ti ru e ba sele si to ti lo fi owo gba awon eyan e abi to lose eyan e pe lawyer yin pe bye bye bye le gbo pe e le se ru eleyi claim wa fun yin lawyer to yin sona se bi constitution lo so o de gbe duty yen le government eyin e je ka te yi try na se bi ta ba try a wa lara nkan ta ma ko sile nipa ijoba yi wi pe a gbe won lo court o nkan buruku bayi so a wa lara ese ta ma kale won lori but ohun ti ofin so ohun le mi so yen o de se ye ko ru
2: Eshan e ba mi dagbere fa mara ali eshan ojo ti lo
1: to wa wa pelu
2: ami
1: to wa lo ti eru ogbodo ba yin on pakin o kin beru
2: eshan
1: e bota e lo dibo fun eni to ba wu yin
2: eshan ojo ti lo eshan ayakin akiyin amofin ese gan ta pe yin se je wa ko ni jubale lori tun yin eti wa ba fendo fun ti aro yin e mo kuro ni kan ni 32 fm e ma gbo laro losan lale atun pada bo lori eto yin eto wa laye ka wa sugba bi ma ti de bayi so we do wo yo gori ate emi ni kunle faniyi e ko kale
3: Ṣìlọ lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings eh. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ile se ti wa afaye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ile se Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti le se Golden Chance Lotto. Beje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
3: Igbakugba ka ba je. Lesekese lo sanwo.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.

0: Efe ilu ni fe adugbo. Efe adugbo ni fe orilede. Se wa ri ife to wa tan ka orilede nje ma wi pe lati koro yara lo ti bere. En to ba be lati koro yara o tumo si pe nkan imo toto ni. Oba Ahmed Umar inu mo toto lo ngbe. O tumo si pe ife ni Olorun to wa nu mo toto. E mo toto lu imo toto ayika. Ajumo se gbogbo wa ni bijoba se nise ti won o se on na la laaru nise ti won o se tara lu gan lo wa poju nje me pe ki joba to ji di joba gan ati lu na ni joba ti dori alefa ona la wa npe yin si bayi o ka jo wa se gbogbo re ko le ba mo toni toni bi aroniun tori pe arun wo si tinu egbin la wa ina ni wa so ni da opolopo esan to nse eyan lo je pe ale dena re nipa imo toto sugbon tori pe amu imo toto bele nja ni gbogbo esan fi wa nfa re ni se aile ni tori ele ona ni ile ise ton ri si ora yika gbalẹ gbata da eto tinu si gbo ni ipinle oyo ni won fi wa wo pe o to si tona ka mo lara wa loye Olowa fa sababi layika wa eto keto kan lori ikoni 32 FM Moki moki ye mini konle fani yi Awon ti won mojo ogun ti won le pa bi ni re ta ba so nipa imo toto ilu imo toto awujo ka gbalẹ ka gbata ki ayika ko bo lowo okunrun abadi won ti wa ni kale nile agbara loni Elekun fofofo ni iwaju se bohun ni enu medun lati ran won lati pade won ah general manager Oyo State Solid Waste Management Authority Oyoma engineer Afolabi Akim won wa pelu mi e ka ro sir
1: e ka ro lutu
0: esun esun be na si ni director environmental health services sanitary and areo Bukola from ministry of environment and natural resources won mi e ka ro ma
2: e
0: ba ngbe nu sikinu dada e wa gbe sin e sha o sa e wa ngbe nu si dada e sha e sha ah e wa mo pe obo kin da nikan rin e ke sha won nikan nun ni won wa mo Mr. MA Ajadi director of admin and supply Osma abi Oyoma won wa lodo mi bai e ka bo e ko kale bakan na sanitarian aboro denurudin from director environmental services Last year, you stay solid waste management authority. I know, oh, one in the agbara laaro yi. Kini eri di eto yi. Ona ni lati je ki ayika wa ko wa ni matoto. E je ki bere lati odo engineer. Engineer Afolabi Akim. Ile ise yin kini won se agbateru re.
1: E se olotu. Mo fi akoko. Akoko yi ki agbogbo ara le. Ba o te n gbo eto wa. Ile ise wa Oyo State Solid Waste Management Authority. Oje ile se to wa ni to moju to oro kule kudoti. Kakri ipele Oyo. Lori bawo la se se idoti wa. Bawo la se seto ati ko ati dasi bi to ye ko ye ko je ati awon kogila orisisi ta ni ti ati ti geba ti seto lati ma bawo yen wa ku ile kakri ipele Oyo.
0: Esun in to dalinu ekin ma be ma do ina ma ti kokko ma mu bayi eji ka we daruko awon kongila agba sese ti won mo re si bi won se n kole ki won ma kodoti awon kongila yi ti won ba ti wa sile mi bo ni ma se da won mo pe ele je ojulowo lati odo ijoba
1: e se pupo awon kongila yi gbo won ni awe idanimo ti ijoba fun won ninu gẹbi to Oyo State Solid Waste Management Authority ani awon consultant yen awon je awon ni won ni lori local government kokan ani ni consultant kokan ni local government consultant yen wa ni awon kongila to po labe
0: won
1: so ni biru ido local government ani consultant kan
0: be se n gba o yen ni so
1: ani consultant kan de ni really any consultant kan Oyo North abi the North local government by the South East by the North East by the North West egbeda
0: ni awon local government kokan
1: ni consultant kokan consultant wa ni awon contractor la be so consultant yen ni awa ni joba fun ni iwe eri okay wo ni wa ni local government oun ni wa mama fun awon contractor to wa la be re no fun ni awon iwe ti won fi ma down mo pe okay abe ohun contractor to wa mi so inu won na o ti wa fun kaliku ni aye e loko kan from a place to another ni bi area ti kokan teni kokan cover you to wa no wi yen ti ati science pe eni yi o ko gboro koja arin yi o elomi lo wa ni bi ba yi enomi ka ka kini ni lo ka gome kokan so ben
0: esun ejikin posodo sanitary areo bukola mama mi director environmental health service tin ba wo yin dada eyin ni a ma npe ni wole wole abi
2: ben sir
0: ibere ti mo fe bere yi wole wole ta mo ni jon se be na ni won tin sise nisin
2: ben sir so fun yin pe be na ni wole wole se sise nisin iyato die to wa nbe nisin ni wi pe olaju ti de ṣugbọn olaju to de ko ni ka yọ fun olaju to de de ko pa ofin imototo ara eni imototo ayika imototo onje ta nje ko pare o ye ko tun gbe laruge si dada ni pe ki onikaluku wa ka ma ojuse wa nitori pe ati eti so pa olaju o da be so ka mo ojuse wa lati gbada ba ti wa ni primary school lo ti ma nko wa ni imototo lo le segun arun gbogbo wa ni pe ka nawo wa ninu ori assembly wa wo ikan na wa wa wo moranti amani food prefect ti o ma lo wo nje ta awon eyan nje gbogbo awon won yen o fi nko wa pe adin lati ani ojuse lati se lati bojuto ara wa onje ta nje ati ayika wa agbale school ako wa lati gbale awon asa wa pelu na de tun ko wa so ise ti wole wole nse ni pe lati gbe ise yi laruge nitori wi pe ka le ba mo wi pe apart from yato si pe o je ojuse lati se o ye ka mo wi pe nta ba se to ba ti ku die ka to lawon igun ta nso yi yo se yo affect yen keji wa nkan kan wa ta man so ni bi se wa pe the health of one man is the health of all ilera enikan
0: ilera gbogbo wa
2: so ti enikan ba ti mo ba se nkan ni adugo mi nsin to ba ye pe mo ko ro pe emi nikan ni mo ko le college mo ko le se mo le chi sanga mi sita mo le se kemi sha ti wa ni alafia rara o you affect en to tell you abẹ to wa legbe wa to awon igbese yi ni ofin ise imototo after fun pe o le se n to wu o nitori ko fin wa
0: esun ta ba wo awon ile kan to je awon ile atijo ni awon igboro wa gbogbo opolopo mo fe ni ile igbanse igbese wo le n gbe ati pe iru ile tayon ba ko ti o ba ni ile igbanse iru ijiya wo lo wa fun won
2: ese igbese ta n gbe a n pe kini kan ni open defecation free iye ni pe ajo agbaye ti so wipe by 2030 a gbudo wa open defecation free
0: kama ma se gakakiri
2: so ofin wa ilana wa ti ileise wa minister of environment and natural resources lekoko ati koko ki ololaju lo wa oga agba wa oro mi commissioner engineer ademola temitayo aderinto ati oga agba wa permanent secretary wa Dr. Sunday Adeyemi Ojelabi pe won fun aloro fe lati wa nibi loni won de je awon to n drive ti won sagbateru eto pe ki a ma se ba igakakiri yi so ninu awon ilana yi ijoba ipinle Oyo nipase minister of environment fowo si ati ko awon shalanga kakiri to je pe ade ti bere ni ojo
0: kakiri ni awon oja bi fun awon nile
2: gbogbo ẹni open spaces not individual kò ṣe ilé ẹnìkan open space open public spaces ipe ibi tí àwọn èèyàn traffic
0: yàtọ̀ sí èyí tí ó wà lọ́jà tó pé máa ń kọ́ tí wọ́n máa gba owó àbí
2: ọtọjà wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ sínú ẹ wà ní tamina motor park ọjọ́ wọ́n ṣe commission yìí nígbà tá a ṣe world environment day nínú ọdún yìí ní june 5 náà commission ni wọ́n kọ́ alẹ́lọ́gbọ̀ wà ní everybody ló lè rí kì í ṣe nǹkan tó farapamọ́ so ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn bíi 43 tíjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti ṣàtò láti kọ́ káàkiri and that is phase one nìyẹn abániṣiṣẹ́ náà tó dẹ̀ ti gbà náà ti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti máa ṣe àwọn process dẹ̀ ti wà hàn bó wọ́n ti ṣe kan ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ míì náà tó jẹ́ pé àwọn memorandum of understanding náà ti ń lọ láàrin wọn yìí jẹ́ ìgbìyànjú iléeṣẹ́ minister of environment and natural resources láti rí dájú wípé à ń ṣe kákàkiri yẹn ó dẹ́kun ní Ọ̀yọ́ state kò dẹ̀ kí ṣe ìbàdàn nìkan ó kàn bẹ̀rẹ̀ níbàdàn ni across the whole state ni káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: Ẹ jẹ́ ká dé ojú di ọjà náà à ń bọ̀ láyìíká wa ni ètò èyí ti ń lọ lọ́wọ́ ẹ kó kalẹ̀.
3: itiwa o yo ye wa kale a oni sise o
4: nipo lo dado ti le re si ninu bag enu loro abi soro ngolo jido to ju agbara ha rara ma daru aso be soro mo son to ye lasiko to gbagba mo ojo kini osu kesan do 2026 lo je sejoba apele oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yeni kan sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma da jo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipele oyo bere latodo emi re olodi so fin ipele oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipele oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le se ijoba apele oyo to mo ti so re eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: Igbese wo ni e gbe gege bi eyin wole wole igba mi a gba oja koja ibi to e ki won o dale si wa nbe ni gorun gaga to wa foja sugba ile le won o da si ejin gbele e karo
1: e karo e ku eto
0: e se
1: e ku eto eh mo ki awon alejo wa ejo ni pa oro guru ye nigba ti won so si
2: ministry ki se pe boya e fe fi se tanodi eniyan sugbon ki se le lo si waju ni en to pele e kan so pe won se sugbon ko to

ibi abaroko ti si na la fabo si oro baba ibeji ti ape lana ti awon won ni won fe obirin olomo merin kan ta ape lana ta la nwa moto lowo e o be lati bere laaro yi ibe lati se kin lati bere laaro yi lati itewaju pelu e ore areti pe won titi lana ti le fi so ari sugbon mo ti mo ki gba ba dori eto laaro e a te waju pelu e e wa ba won number won jade nu kini file ke ba ntun pe e ba ntun pe ka le soro

0: kano rojo da yin po te fi agbegbe se lori e oko to nse nti o faja laarin won ati yawo yawo to se n to ku die ka to soko oro dija to di yan payanrin esin wo pe kini yi ti n peju o ye ka tun se o ti ba nkan ti pari e 09062 aba won kan mi to nsele nu le te esin mo pe kini yi ba ba tete wa nkan se si o le dija to si wu yin pe ke mo ja to wu yin wi pe ke mo jo sore lo te fe ki ibasepo yin o daro eja tete pa ne laaro yi 09062 at 07055 07055 tara ni o wole sori eto tara ni o wole si ayin en to de yan to nti po ija gbo ke si fun wa ni number un ti ay ka wa da dolohun
1: se ka wole e se won pada iya de ti tan o
0: 07055
1: ori amulere we di suja adiparu jana o

0: Hello.
1: Hello.
0: All right.
1: Monigba to ti mo number yin ohun lo je ko gbe.
0: Okay. Se egbo ngba ta soro lana.
1: Mo gbo.
0: Ta lawon wa moto lowo.
1: Ni pe ko drive. Iwo ni baba ti drive ko mo gbe. Omo gbe to ba
0: n drive. Baba n drive. E ma gbo.
1: Iwo ti gbo pe ohun ni ejo. To je mi o je ko pe yin. Mi o je ko gbe lana.
0: Now, on lo ja tun wa gbianju e laaro yi se lati ana lata na so lata na sisin so ti pe yin
1: awon ma pe wa ki je pe
0: mi e ran ti mo nbe ni pe se ti so fun yin pa pe awon
1: won o so kankan won o ni so nibo gbogbo awon ti mo ma fi ejo won sun pe ejo ban ba ti ni koni so mo ni so pe eni bai o lo fejo ni te eni bai o ti to je
0: e wa je nbere lowo yin tori ngba ta pari etu lana mo gba won pe kan na ti o po die lori oro yi ai opo eyan to npe mi ni ki lo de ta bi yin pe ai ngba ti eni won se eto won nu le.
1: Yes.
0: Won pese ojije, won pese ogbo, won sanwo school, won se ogbo enu le ti won o si bayin ja. Awon kan wo pe won si bere bi pe kilo de te fi won le ki won mo sin to ba wu won. Kan yo gbojo ma won mo yin.
1: Eh, itan le yan wi na mo pe kin fi fi le won owe re. Ijo emi wo pe eni yi ko je olomo merin yi to je pe akobi re yin fe si lo ba. Last one we don't know the way he do. But Jacob, apart from Justin Fuma, but Jacob say he there no. But Jacob don't say. But we, the man go to Jacob. Oh God, but Jacob say, but Jacob move for me. He can't do that.
0: Oh, Benny, yes, it's true. Oh, Benny, you just want to go and enjoy.
1: Oh, Benny, you.
0: Killery, TV so bad.
1: Iti movie ini pe mo jo mo to ijo to ba ti wa larandi mo jo lo ti mo jo ale ni otode
0: ti bon wale wa sun
1: o wale wa sun ki je ni ti ojo pe lomo ba won mo se we ni inu ile tabi ti ajo ibun ton ba wa inu ile jo o le je pe yara won wa ta wo wa pa lo ti o ni ta ti wa ti o ni se gbogbo e ti o ni so o ti wa de owi e ni mi gan lo je tin pe so yi ejo ti pe ke ti e ba mi ba so no je ki pe si be ti pe biga to ba ti gbo wo tin biga yo to change
0: now o da gbese te gbe on da now en ti nkan mi ta won yo tun wa bere lana ti won ni ka ba pe be se oni wi pe ah, se mo boya won ti jo fera gan boya won ti fe si tambi kan ni ti se ko boya won kan si gbera won kiri won le ti fera se mo be
1: bo se wa yi o gan mo so oni ko ki te to le bi mo fun o gan mo so o la awon kan yin awon lale pe sugbon pe igba to wo je wo pe ni awon kan yin awon lale pe ki je eto bi egbe eto juro eto juro ni se se o si si ni se tai ni eto juro bi egbe mommy re ti fe ni ni ko
0: now ti ton ba wa je pon lawon fe obirin gan kini ti e se
1: en ibe de mo so pe so ba mo ko o fe se iyawo lo fe to je pe yo bi to ni mo san to dan ite mi so fun no se ti o bi mo fun to je pe o mo po jere o mo la to bo se wa yi jadi owo re ni nda owo oko te ni nda owo re ni nda eni yo ti ku ni oko re o ti ku ni oko e to bi mo merin ko ti ku be o ti ku so pe mi mo so pe ba won pari ija to ba je pe eyan mo se lada ba won pari ija to ko lo odo oko re o to lohun ti le ko to yi bo se wa inu te ni oju si Olorun ba n gbo inu ati jo
0: e so e tun so laaro e mo ri pe so be lana
1: atodun leta to ti ti ogobe yen ti pe ni ninu temi to we ni mo kankan tele ato yo odun keta to ti pe ni ninu temi o ti dun si oko temi ibu o wa fe ti gogo ise re gan anu ola awon omo mi gan se ki ni le ni wo ti o fi to ti won wa ri change ti won wa ri o re ni o like emi o like emi o e to se wa yi o se ma gbo bo si ojo su ka bo emi o eyan je emi e si ti ibi to ba fi mi ti ni mo wa o ti yeyin o se wa owo po gan imu ti to ba je pe mo le wa ri yin ni ile teyin owo po de bi pe o ti su mi no je ki pe pe ke ti e ba ni to le o ti mo ti to to se ko je ko gbo won wa le ko je ko gbo emi ati eja emi ato ko mi eja obini na ni ko je ko gbo won ti ni lenu e oko bi wa da mo wa da de pe mi mo se lo jo ko mo e
0: Ta ma eh o mantasi oi oro ti debi to ti lojutu oni trailer driver ni abi
1: Benny
0: oda yo lojutu mo si tun ni kan ma ba mi try number won lo labi aso na ton ba gbe a le gbo ton ba fe ta ba fe jo so won o le gbo ba ba wa gbe a tun wa boya wa ona mi ta tun fi pe won she ti gbo ṣugbọn mi ba pari eto loni e yoju si mi e jo e pe mi leyin eto
1: number yi
0: na ni number le sele n pe yi ma pe number temi gangan kin to lo ma pe direct number mi kin to lo
1: e jo se bi dan to le mi ko gboko gbo han ti ni lenu ni ti se pe mo so pe ko mo ti yawo ko lo te ti o bi mi eni yi o le eni yi ko le bi o gan so pe awon o ko le bi yan kan pupo pupo ti so
0: ki wa e wa gbe jawa bi ki le yin ro bo n gain ni be
1: ah ko gain ni kankan wala ile se ati jo to bi yi o dale lu keyin o didi pe mi ti mo wa nu ya inu ile re keyin o didi pe mi emi na koko ayawo imo bi emi na koko to ko fe lati 1913 ba wa ka o wa didi pe mi
0: kini yun kilo so fun yin lojo to pe yin kilo so lojo to pe yin
1: mo pe number won o lo
0: okay
1: mo bi to ti mu number ni bi yo research won na ni mo se wa pe mi nu e jo daddy yin ko mo ni daddy mi ti ku daddy mi o oloko ni daddy do mi se so fun mi lojo yin pupo ko yin daddy beji lo fe ba so mo ba lo gbe fun igba ni to ba bu pe kilo de to fi fi to fi pe number ayawo mi to fi se gbogbo oko mi ni so ba ati dan bayi e wo ise oko mi go lo dede mo adun ni rida to inu temi oyo si in sadu aku inu tinu sadu akoko mi tele tele oko mi go ri se tele nigba ti mo sadu aku sugbon na mi o dun si pelu obire to lo pa to lo mi mi o mi o dun
0: ai
1: mo so fun pe gbogbo to ba ti mu bayi yo lo ogun won nigba ba to wa le tan yo to ti bota
0: se obirin o
1: yo to ti bota
0: se inte gbon po obirin nu asukun
1: e ni mo je ti ko mo ti tun sa le popo mi mo tun so fun jo ki le jamu kan pelu gbesi aye wa se ti o ni ba o ba mi lo se ni emi o ti le mo sadu afun emi tori ko
0: ya beji ya beji o gbe emi abiamo wo na ni obinio wo na bi okun e o gbe mi abiamo wo na ni o si won sadura fun olohun ko lo mo dona re ru bi nkan kan ba sele ni nsin yo afeti awon mo tin na
1: be
0: mo sadura fun ti si gbogbo o fito mo sadura fun jona re ola
1: lenu ni
0: yo gbo obirin yo gbo
1: e ba mi se
0: oda
1: e ba mi
0: se oda ti n ba pari eto e pe mi ba ba ri won ba soro ti mo fi ko lori eto e pe mi ba pari eto
1: e pe
0: mi ba pari eto
1: o ti yen
0: o ti yen o ti yen

0: ogun ba tun se wa loju oja na la tun fi owo kan pe baba abeji o ogun yin te pe mi na lana ni eyin eto lori oro ya abeji ise yin mo ti ba yin fi je die ba won ti gbo ori opo bere ni mo gba ti awon kun kan gan na tun pe mi ta won na so je ile aye o bi na pe lori sirisi awon kan ni ko wa ti o so fun bi yen ko fi okun yen lorun le ko mo se aye ori e nta ngba ti ba ti nse tonu le olo je ba bayin bi la ro yi pe o si ti so ninu awon oni dun si o bo ba nje po n ba si pe ko mo se ti enta inu awon oni dun se leda awon inu re dun sugbon ibe ba se wu mi to ka rokunrin ba soro ka le mo in to n sele ati bi toro n lo gangan ebi toro n lo gangan somo obirin ta n so so se file abi kini to n ri nbe ti o ri nu le ni ti baba yi olohun to ba yusuf awon loga loga wa le ise ni a ri yin pe se won baba bi le a gbo firin fi tin ni ori eto se elo e karo o alright elo mi nbe we karo e gbo won oke
1: people nkan ton ma nso niyan but tin bi won ma yen se nsoro bo se nka lara mo ni file nbi ti mo wa mo ko ran lowo ni awon aye kan ma wa to je wi pe o ma nsi sile laarin oko ati yawo tiyan kan ma nfo ta ma foju wo wi pe to ba tin ro nje to ba tin toju mo po ti ton ko ton sibe woman yen o soro de le ni te ba wa di abi to ba ri ni e ri wi pe nipa ibalopo gan iyato ati wa iyato a wa because eni to ba se ri o ma mo bi ma yen se wa gbogbo emi e ita lo ma wa te ba pe ma yen to ba gbe kogan o ma ni so so ko ohun ba ohun ja ni kilo ohun o kin se fun sugbon ko rin be o le ma ri won ma yen ninu le a ma ri be ni ki o mo se bi igbe gbogbo oro to so yen eni to ba se ri a mo
0: e wa je nbere se o sele seyin ri ni mo bo le se se todo yin gba to sele
1: seri gba to ni igba to sele o ti sele bi e meta ti mo wi pe to ba tin gbe igbese pe o ni obirin kan sita to gbe sori inu le setu mi ni mo se bi mo gbe da mi mo gbe e ti understand sir ita yen lo wa ma o ma wa loju e mi ni mo se so se ba a ma ba yin ja ti woman yen ba soro fun yin e ri ru to lohun wa wa ri yin a ma ja a ma se ko ti nkan ti ma mo se mo obirin yen lo ma wa loju e won ajo ma lo party won ajo ma se gbogbo e ki se kini o ki se keji ki se keta te ti wa mo be yen a so di ja ninu le a ma se a le se fun odidi odun kan ko de ni si pe a sunmo ra bi oko ati yawo
0: oda ona bi so pe so si ori ai oda oda o ti oda ati mo ti yo awon kankan nbe o mo ti yo awon kankan nbe o

0: Oboya ka ki unity organize ni abi ka ki yin pe a ku oru lowo asiko ta wa itori pe o yato sira won jake jadu agba laye ba kan ti so pe opo lapoju be lawon kan tun so pe baba le mowo na die soke si kara o le igbaya giyagi amalagbere iraya oke ile sobolo be yan ba ti le gbera jigi a je pe yo bo sipo gege ba ti se mo lati le wa diru asiko ta wa a ki jake jadu agba laye lori koni adeni position 32 fm 94.9 o ta koko ka sere iraya gege ba ti se lori koni wa ta wa ebi banana mi loruko mi the sporty crystal awon agbo ta si de yo porisirisi yo peka ka kokko bere yan jo tuni na lati nu dije ti bolara foju sapere o ti wa di mimo bayi wi pe orede wa nigeria ani iko to je pe oje we to jori won be la bi odun mokandilogun oni won se fun iko to nju balu sapere fun orede wa nigeria won ti mowo oke bayi o leyin ti won bori ipele to kagbo si asekagba won ninu fagagbaga ti an gba eyun lana ti e bori ile ti cote d'ivoire bayi I wo mo woju ko ti mali ti wo bata kan gbon eyun ke je bi akole lasan ni tori pe orede wa nigeria nisin ati kokko ja fun idije fe agbaye to nbo ni orede china kiyen je royin e to dun mo ninu dada ni rasco ta ri ru pe ni ja ta ri lagbon re daraya bi royin se lohun o lo o na lo ti lo e ka wa gbon bomi na e je ka ya orede senegal ka fun yin labo lori oro to sele leyin ti orede senegal ti won ja kuro ninu idije ti fe agbaye ni to pari lagbon america e mo pe iko to sakoso bola fese gba lori senegal won binu tan won ni ki oluko ni won papeti oko faye le fa won ninu oko na oni resun na lo je jade lasiko ohun awo pe royin to je jade ba isuro ti padida o ti nle aja afaimo ki awo ma sun lebi nlajo to dari bola fese gba yen ni orede ti senegal pelu eyin to toni lowo bayi tori pe o bitibiti owo o na lo lukoni papeti o lo nbere lowo awon iko to sakoso bola fese gba ni orede senegal ta ba ni ati obebo ka ma sile yo kokan kalukuran yo gba wo mori lori bo ti ndari bola fese gba nde dulawo ati ba se re ti esi to da latowo olukoni ile itako ta fun lowo ya re lara kan ti okunrin na to la kale o ni owo osu mefa ototo jojo owo ya re ngba ta ba si si orele owo ti orede senegal iyan sefa o je 180 million sefa owo pe agbe mi wole iyan 90 million lowo sefa o na ni asi ti ba ni ki si dollar o le mo yi ara le to bo ti yan ko mo iyan ni ede ti wa ni ahin bakan na awon akanse ajemonu to ye ko je ti omokunrin on lo bi 30 million sefa bakan na won ni o ni eto si awon owo kan to lo bi million mewa o tun le daada ka pe kini on ti gbenu le mokan la gana owo ole re o je million 12 ti won osan bakan owo epo iyun le million kan lowo sefa nigba ti paju owo iyun de gbogbo won lo si bi irinwo million owo sefa ni orede ti senegal nbe bayi na won ti wa ni awon ti fi alakale ojo mejo pere sile fun isakoso lode senegal lati sowo omokunrin bi beko won o rejo ye nile yi abilapa bobi to se se kan dasi oro to ni se pelu nkan beyen ninu bolo alafese gba bi oyun se to wa leti ona niyan o 423,820,300 sefa lowo ti awon to sakoso bola fese gba lori de senegal ni royin fidi emule si pe won je oluko ni won ile to dagbere e se ka bo sinu ko shooting stars pada leyin ta ti kede oluko ni fun yin lana salisu yusuf gege bi oluko ni tutun ile ti o mo ko iko shooting stars sodi fun ti sa tutun nile yi ati nile okere nigba ta ba ko pa nuri je ti confederation cup to je ti ajo to dari bola fese gba nile adulawo o je ko je mimo fun yin na bakan na wipe iko won tun ti gun le irin ajo mi bayi bo ti je pe won o ti bere re amo ti fidi emule pe nilu jos papa sere won tutun to nbe nibe iko mefa ototo ni omo ta kan gbon siwaju sa tutun eleyi ta fe wo ni igbaradi fun sa to nbo lona lara won ti shuti o dara po mo o na ni enugu rangers rivers united academy warriors ati plateau united te mo ogbologbo egbegbe gbewolu ninu league orede nigeria mighty jet ati lu plateau bakan na ni wo jo dara po mo igbaradi siwaju sa tutun kiro yin yin odebe ko duro na asa ti league elekeji ni legacy championship ologbon ragada ifese won se ton lo bi merin o di ni adota lo di di sack won tun ti sileku loju e lana nigbati ko ti wolverhampton wanderers ti e koju blackburn rovers o ni lo ko won ye o tori ball ohun tin tenu bodo lo ton gama lo ton na gba mi ayo meji meji iko wolverhampton lo kokko sileku go na pelu iranwo to wa lati ani ti atamota to si pari esi bi to rorun ko to di pe iko ti gbe ballu blackburn rovers won na de yoko pada ka to wi ka to fo blackburn ti fa yoko si to fun olokan bale pe won le bori loke ta amo ballu on tenu bodo lo oni agbabolu lowo yi ko ti Blackburn Rovers eyun alebi osu lo fo oko ballu nbe to si di wo bi kin gba si asole iparabo Jimenez na lo fun iko ti Wolverhampton Wanderers ni go eleyi ti an fi ta omi ninu fese won se akoko loju na ti pe awon pada sinu league alakoko orilede ti England leyin ti tenu bodo tetetetari ni sa to koja amo mo won fese won se mi tori pe oni ran la won faga faga eleyi to wa loni ninu rije league elekeji ni le gesi bakan na ma ki gbagbe la so fun pe a si so loju idije la liga na loni o kere to ifese won se meji yo waye e ma de gba pe iko ti Real Madrid ti an se pe olukọ ni o se mo ri o pada sinu sakoso na leyin ti ko ti Barcelona to ti gba ameye meji lera lera lowo ko ti Real Madrid ninu sakoso ti La Liga eru lo ba won ta na tun fi lo ko obogun matile e ma pe baba Florentino Perez o je ko di mimo ni pe ohun o to ma fi le wole elekeji ohun o ri daju pe olukọ ni o se mo ri o di en ti o dara ko mo won leyin ri ajo re odun 2010 ele to se bi eni fe gbe iko ti Real Madrid ngba na ni sa ta lo to ta lo tan e ma pe sabi aloso lo ba won bere ko to di pe won ye ban ye gi fun okunrin na ti asi ni ki abelu ako won a ma se isakoso lo gbogbe oju kan lo ja si atawon pe ni jami laarin Tchouameni atawon ati Valverde ninu ko gba bolu na ele to ran nikan ni ile iwosan atawon oro to ni se pelu Vinicius Junior yo lo abi Julio oni lo e to won ti towo re bo ade tutun ninu oko un ka wo ida ti ko ti Real Madrid yo pa labe oluko ni Jose Mourinho lati ri daju pe won ja league ile Spain won jagba mo igba gba olu ti Barcelona lowo iyen ko debe ko duro na loni ni koni dola ipele keta ninu ta ni o se ko keta ninu dije ti adulawo eleyi to n lo lowo tawon obirin to Algeria ati Morocco won ja kini mo ra won lowo bi an fe mako yo bo so wo enikan yo dogun yo dode sugba atupale ta ba se lori e na ni o so bi kini on bi o se rin ka ya lapati be ka di agbon ise kikan ogborogbo abese ku bi ojo ti o ti siru e ni pere tawon obirin Clarissa Shield o na ni won ti ni lale oni lale oni ni ipele ti middleweight won mu nkan le atohun ati Kai Scott ija ti kaluko mo reti ni tori pe o ti lo bi ipele merin ti Clarissa Shield to ti gba bante to je pe enikan ke ba du nibe o wa pe en ti o da Clarissa Shield lowo ko e boya ka so pe ki Shield na bi to bade ko na fara gbaro ko to di pe yo kan abuku lowo awon abese ku bi ojo mi sugbon gba to tin ba won yan ja enikan ko o to na awon to n ba ta kan gbon e je ka won ti o sele la sale ona pelu Scott atohun ati Clarissa Shield kale mo bi ti ya pada si mo ki lekan si pe ka bo sinu kulu 32 FM 94.9 abi bola la mi loruko mi sports Christian Kinyo
1: Ajigolo Adura na ki n ka bo so eto ege
2: Islamiyo Olajimoge sorry
3: ka bo ya

0: ètò èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tó wà lórí ìjókòó àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
1: ètò ìgbéyàwó láyé.
2: ẹ jọ̀wọ́ ẹ dúró ná jàre.
3: bí ló ṣẹlẹ̀.
2: kí wọ́n tó sọ wá pọ̀ ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi. fìríjì ńkọ ẹ̀rọ ìfọṣọ iṣẹ́ ìlé wa máa fọwọ́ fọṣọ nílé ẹ ní 2026.
0: ẹ ní tòótọ́.
2: káṣá sọ pé o ti rà wọ́n àbí.
0: ta ló ti sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí cdk wà.
4: èwo ló tún jẹ́ cdk báyìí.
0: bẹ́ẹ̀ ni o cdk ẹ lè ra fìríjì yín ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
2: kákúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí àbí.
0: láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
2: olùṣọ́ àgùntàn ẹ sọ wá pọ̀.
0: pẹ̀lú cdk ẹ̀ o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. download cdk lórí play store àti apple store.
5: ọ́fíìsì wa wà ní mokola road níbẹ̀ sinai bus stop àti àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
6: cdk sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé rọrùn.
7: owó iyebíye lọ̀pọ̀ èèyàn fi tún fóònù ṣe síbẹ̀ kò gbádùn ẹ̀. ìròyìn ayọ̀ rèé real phones iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà à ń tún phone pẹ̀lú laptop ṣe bóyá ẹ ti gbé phone pẹ̀lú laptop yín káàkiri tí wọn ò gẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa iphone samsung tecno infinix itel bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ london use tó fi ni lọ́kàn balẹ̀ real phones for your phone repair phone unlocking we are always there for you real phones a wà ní dùgbẹ̀ ìbàdàn ládojúkọ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí kòkó house dùgbẹ̀ ìbàdàn ẹ sì lè pè wá sórí aago 0706-436-8169 0706-436-8169 tàbí 0809-695-7878 0809-695-7878 real phones iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà.
8: níbo ló ń dàdọ̀ tí ilé rẹ sí nínú báàgì ẹnu òloro àbí sọ́rọ́ngbó lójúdò tó ń tojú àgbàrá rárá má dàrú aṣọ bẹ́ẹ̀ sòrò mọ́. ṣohun tó yẹ lásìkò tó gbàgbàmù ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 lọ́jọ́ síjọba àpínlẹ̀ ọ̀yọ́ fún gbogbo wa láti ní gòrò ìdálẹ̀ sí láyìíká àwọn agbègbè wa kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ nínú ilé níbi iṣẹ́ ilé ìtajà ilégbèé kó wa àti níbi gbogbo ọ̀ràn yẹn ni láti ní gòrò ìdálẹ̀ sí má dájọ́ sí kó fi tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ gbélẹ̀ síbi tó yẹ ìmọ́tótó ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ èmi rẹ̀ ó lòdì sófin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti dalẹ̀ sójú títì tàbí ibi tí kò tọ́ dalẹ̀ rẹnu lọ́nà tó bójúmu jẹ́ kí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kó wà ní mímọ́. ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó mójútóró ètò àyíká lábẹ́ olùdarí onímọ̀ adémọlá temitayo adẹ́rìntọ́.
9: máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
10: mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ̀fẹ́.
11: 32 FM 94.9.
12: ibẹ̀ náà lẹ́sìn wa 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn ipò ṣonú laughter house òkè tètè premier mọ́kọ́lá nìbàdàn a má tún palẹ̀ tó pín ọ̀sẹ̀ a mọ̀ wáyé ní pàápàá jùlọ bí ìdíje ti la liga bó ti ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni a máa fún yín ní ààbọ̀ lórí nǹkan tí ikọ̀ ti blackburn rovers abẹ́m ti boti wanderers àti preston north end táwọn náà ń gbá lọ nígbà pé agbára àkọ́kọ́ ajẹ́ kó ti mímọ̀ fún yín pé méjì sódò ni boti wanderers náà fi ń lékè wọn ṣùgbọ́n kátódéyà àti bẹ̀yìn amọ̀rọ̀ kan bọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní ikọ̀ ti real madrid.
13: Nípa Kylian Mbappe látàrí àwọn agbára àwọn olólùfẹ́ tó 30 million ní iye tí wọ́n ní àwọn ò fẹ́.
12: tẹ bá fẹ́ pin 30 ẹ jẹ́ ká yín 30 nǹkan tó pọ̀ ló gbọ̀n.
13: 30 million àwọn èèyàn tí wọ́n láwọn ò fẹ́ Kylian Mbappe mọ́ nínú ikọ̀ Real Madrid. Ẹ dẹ̀ mọ́ jẹ́ ká gbàgbé nígbà náà lọ́run tí petition náà fi wá òun náà ni sáà kí sáà tó tẹnubodò tán fi ní ó ní hamstring injury agbábọ́ọ̀lù yìí dẹ̀ gbéra tán finally ó ní pé kí ni ó dọ̀dọ̀ olólùfẹ́ rẹ̀ ó lọ romantic something náà ń gbogbo ìgbà náà rè ó ń post picture ó ń kó post gbogbo ìtàn àtàwọn èèyàn dẹ̀ rò pé yes agbábọ́ọ̀lù yìí ó ní ìfarapa nígbà náà lọ́ndẹ̀rẹ́ ikọ̀ Barcelona ti ń lékè ikọ̀ Real Madrid pẹ̀lú 11 points níye tọ́lẹ̀ pé òkè ìwọ ibi tó yapa wà ti ń sọ́fà ìwọ́kan ti lọ ń gbádùn àwọn kọ́lá ń sanwó rẹ ni tó fi wáyé pé ìgbà náà lọ́rẹ̀ tó ìwọ́n fẹ́ kojú ikọ̀ Real Sociedad nígbà náà ikọ̀ Real Madrid wọn ò tún rí nǹkan mú bọ̀ tó fi wá di pé ọ̀rọ̀ yẹn ó fún wa lọ káàkiri pẹ̀lú bó ṣe wá wà pé ẹ mọ̀jẹ̀ká gbàgbé pé Kylian Mbappe yìí ní sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní iye tó ti lò nínú Real Madrid òun náà ló ti ní 85 goals ní ṣùgbọ́n goals rè kí ló mú wá fún ikọ̀ Real Madrid bó ṣe wá wà ní pé Kylian Mbappe kó tó kúrò nínú ikọ̀ PSG òun náà ni Luis Enrique sọ pé tó bá fi lè jẹ́ pé bọ́ọ̀lù kò sí lọ́wọ́ ikọ̀ rẹ̀ rárá Kylian Mbappe bá pa náà tẹ́yìn bóun dẹ̀ ṣe wà òun focus lórí club òun focus lórí player ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ káwọ́ láti gbà tó ti kúrò nínú ikọ̀ PSG ṣé PSG ó máa ṣe dáadáa ni bákan náà tún wá lélẹ̀ pe inbox gbe mo se gbe bi ko Real Madrid bi won se gbe Kylian Mbappe wa sinu ko Real Madrid na lo ti di pe inko mu yes be inu ko je pe boya Kylian Mbappe lo ma bere fese won se ni abi Vinicius ṣugbọn ta meje ba jo bere fese won se eyan ma pe nkan na ki gurege fun won bo se wa wa bayi pe se iko se Kylian Mbappe se awon to n so petition yi se o ma lo le ile abi o lo ni ni sa meje oto ma ja gbagbe sa meje oto ti Kylian Mbappe ti lo nu ko Real Madrid won gba fi eye kan bayi debi ti won gba awon super cup abi
12: go ma fa asun lawo ni
13: won fa ni pe boya danwo boya on lo on lo fa boya ti awon PSG ti won fi gba nkan te lisi PSG ti gba Champions League meji in to fe gba ninu cup ti won fe gba ninu cup PSG to lo to si ori gba to lo lo gba ninu cup Real Madrid oni PSG ti gba laarin odun meji to si lo ninu cup Real Madrid yen bo se wa wa lo ile ita wa pe se Kylian Mbappe se yo te so wa waju e won ja gbagbe sa meta pe lo ku bayi fun Kylian Mbappe ninu cup Real Madrid afi tan ba fe se loju si lo tun ku bo se wa wa bayi pe se yo ti yo si continue e mo ja gbagbe an ba ni oju to pawo ko mo iwo poster lara boya gba bolu mo bolu gba nikan ko ipa gba bolu yi okay atule rita nipa okowo iko Real Madrid nje lara Kylian Mbappe eja won pe mi Mr. Walk Up ki se fun ki se rara te pon mo pe nkan to le offer won mo to le deliver on lo fi wa nibe yi pe awon ololufe lo to sa tutun lele won de ma expect pe o se mori o kini nkan te baba ti o le fun nkan to le to wa nbe gbogbo awon oluko ni si Kylian Mbappe to play londa ninu ko Real Madrid re awon te pe eyan le ma garasi ṣugbọn ta le garasi o se mori o to ba se ran yo gbo joko ṣugbọn aye mo ni big name bayi se o ma gbe joko in to wa nbe pe wahala meta awon meta awon to wa lo gbo to wa je bi owo to wo won gara ibi te ti lo gbe radio Monday eye Kylian Mbappe wa nbe Vinicius Junior bawo na se
12: la meta
13: bawo na ife mo kan wo bawo na ife la me bawo le se gbe agbabolu to koja 100 e de ma gbe sori joko a de si pe awon meje yi ta ba so pa Vinicius Junior ati Kylian Mbappe bi eyan awon meje yi o work in Real Madrid ki wa ni kini solution abi kini o se mori ogangan funra e bo ogangan ma se si nkan yi ṣugbọn emi je ri o won fe mo ko Kylian Mbappe yo si ye starter nu Real Madrid
12: e se o kiri kan so si mi le ke ri pe mo rani ti o ba nkan te nse mu le kan se eyan le niru Kylian Mbappe yen ninu egbe agbabolu aja national team of club side ko mo bend rule se pre world cup o se agbe kale kan fun FA chairman won ni the president won ni France on se ka mo player bayi ka mo player bayi woni amamu I've been to 3 world cups this is your first world cup eh esta ki lo kwa ka so mi toro lo Madrid o ni opolopo eyan lati ba fa majorly Barcelona ngbati Madrid lo ra oko ton ra adanisin ti Barcelona na tun lo Rashid 2010 si asiko ta wa almost 15 years gone opolopo ojo lo ti ro ti re ti fa mu a lot of things o ti evolve che mo ri orin ire abi nba ti wa
3: tele mu wa ninu awon to nso wipe bi wipe eyan sirin o nloko ni
12: adu ko lokan ni okay
3: bi pe eyan sirin ni oloko ni se mori o ni lilo pada sinu ko Barcelona ma je tori mo wa lara awon to ni gbagbo lilo se mori sinu ko Madrid ma je fun mo tori mo wa lara awon to ni gbagbo wipe bolo lafi se gba o ti kuro ni bi ti oloko ni se mori o fi lesi only reason to fi je wi pe olukoni se mori o ni odun meta la awon akoko gege bi olukoni won gba ife eye ton lo siri abi marun odin ni ogun lati odun bi mejo sasiko ta wa ni sin dj ife eye ti olukoni se mori o ti gba ko ti to mejo lati bi abi odun
12: awon bi ti won lo ni
3: mori o ta mo tele ni we mori o ti ma lo gba ife eye o de ni reason ta won ko to je nila o se pe mo ko to di pe komando di tu pada wa lasiko yi won ko po na awon e ma so nipa wi pe aritika lo nse lo ti to lo sinu ko everton to lo sinu ko napoli ko to di ko pada sinu ko real madrid to de pada lo gba ife eye kayo anse lo ti yato si olukoni se mori o now ni lo sinu ko Madrid di sa yi mori o ti ra awon player kokun te ma fi wo ni wo bi wi pe okay o ye ki ko Madrid le se nkan gidi pelu awon agbabolu ti won ra ara bi ti ko Madrid ti ni isoro to poju ni aye won lati bi odun bi meji seyin tan ti gba idije kankan to ni kimi kan yi ohun ni o wa rin won ni bi ti Toni Kroos ati Luka Modric ti lo ikanu awon wa lari pe lati gba ti toniku si ko ninu oko yi o ni ko madrid o ti gba anything mo won ti gba ife ye kan tele to pass wipe okay o je ife ye gidi mo popo yen ma so ni so wipe dide sik dide kilian mbappe sinu team yi lo fa sugba re na ni wipe aisi midfield gidi fun iko real madrid nisin won ti lo gbe bernardo silva wa lati nu ko manchester city do je agbobo lo wa rin to se wipe o le tu nkan to daada fun won lo wa rin ta ni won le ri odun yen gbe ni ko ba tu da si but still lati ni bernardo silva leyin awon agbobo lu bi Ore Tchouameni ati Bavade o si le je nkan gidi fun won now lowo yi ikan na wa lati won ni daada lowo yi ni sa to koja ni wipe ko si kankan ninu awon center back madrid te le so ni so wipe o wa consistent ko si kankan na awon center back won to ngele bele ba ple le ni bo ba don lati ni farapa eda minita ojo to de lo tun ni farapa igen pada wo de ga o fit ala ba ti dagba pupo na agbawo to ko so weyin won ti di o se pun tun to se wipe ogboko gba ni won pada si le farapa bo nisin yi o njo bi eni pe oluko ni ti se awon awon signings gegege to se nibe yen na o se ko le up won ibi ti mo ti wa wo ni wo bi wipe madrid le ni chance at least ni la liga won le ma le ni chance yen ni europe o ni wipe o njo bi eni wipe sise iko basa lowo Oponyan o so oponyan owo na be wipe nkan se iko Barcelona now iko Barcelona ni sa to koja at sa meji seyin won gba league orile de Spain ara nkan ti won de fi gba league orile de Spain ni wipe nkan se iko Real Madrid lowo awon fun awon na de da die ni won ba bi won se da to the first line won o da but won attack tan fi ba nkan je fa awon eyan won ni Lami Yama won ni Lewandowski won de ni Rafinha to ntan na ni opo gba
12: Poyo wa Yama o tan ni World Cup. Won gba fa
3: yin. O tan ni pe ko tan World Cup. But still Yama iberu lo je ninu league orile de.
12: O ma ma boke.
3: O sese ndide bo sese n bo lati ni farapa ni. But now, transfer window odun isile. Barcelona ta won je ki Lewandowski lo. Ferran Torres ni ko PSG ti kede ohun le ni se ko Torres de odun 2031. Ta la tamata se ti ko Barcelona ni sa tun bo.
12: Alvarez na na se nle.
3: Alvarez o ne e gba gbe e. Ma Atletico Madrid ni yan da Alvarez fun won. But ko ba ke se nle Alvarez league ti bere lo se do na. La Liga bo se ma nse mi mo yato nu awon atawon to se NPFL. Bo se ma nse league bere match marun pe la kokoko riwo. Won fa awon kan ni break the next week to di
12: pe. To di pe won na wo semi final ti final world cup.
3: Let se wule sun league yin si next week. Ewu double standard wo ni yen eh imagine pe ni inu league orile de Nigeria ni ufe nkan ba ntele to pe awa so pa awon eyin ba o awon shooting o won play match ti won next week
12: gbogbo nkan la ri pompo ta so gba yen pe yo affect league o
3: exactly so kile de se wule sun eh se wule sun league yin si next week o tun le kan na won fese o de pe fese won si osasuna bi nkan won lo sun fese won sen sunday 27 tori wi pe feed o da abi feed yen ni issue won la won sun ni osi akoko ti league ma bere mo imagine ninu ori mi ngbati mo ra o kini e o pe ka ni Nigeria ni mo ba se ma ti ma pariwo ka ni Adulawo ni mo boya o press won be se ma ma pariwo wi pe nkan ti won se se league ni awon operate yi se league la won jabete basi na operate lori e de Spain but now pelu nkan to sele pelu iko Barca nsin going into a new season at least kan ba le bere league ti won ni week yi won sa bere next week ta ni o jatamata si won next week won ni atamata si awon gba bolu tan lo gbe wa Gordon ninu dije league legacy ni sa to koja Gordon Otuna fine lo score Champions League o je nkan to e pe o le mi awon ninu dije UEFA Champions League o de le mi iru agbebolu to je pelu pace to ni o le work
12: omo wa nko Karim Adeyemi
3: Karim Adeyemi na join won
12: ibo ni mo play
3: o mama wole na ni olola obi ko bi pe o lo ma replace Rashford lato revenge won biyanju ati play wi pe awon tan won lo kojo gogo awon tan ko tan ma ni waju sin koni si number 9 be boya Adeyemi play first 9 tabi boya Rafinha ni o play first 9 gogo nkan yi o ni work ko si bo se fe work lo waju won yen won pelu defense line won ti o ti e wa se pe o se nkankan ninu transfer window yi o je nkan to shock mi bi sin wi pe Barcelona de wo transfer window to ti sile lati bi abi osu meji nisin yi baka pelu defense line won to ri yen won de ra center back kan won ra center back e yo kan ati sa to koja ni die ni ka ni defense line ni defense line Madrid ti ni defense line Madrid ti ka nkan to fi na 4-0 tele e ba play offside trap yin o de ma je e fi ma na 4-0 Madrid ti nka die die bayi a sabi Alonso fi na won mo de le fowo baya dada wi pe Mourinho ma na won pelu awon gbawo to ni waju currently Mourinho ma na won in to ba de fi le mu yin to fi je wi pe e fun Mourinho laye lati je pe ko ma na ko ma ko awon game jo pelu awon players to ni currently because depth wa fun iko Madrid kan bayi en so won pa Rodrigo le kan Rodrigo ni de ti di bi abi January ko le play the ball mo lodun to yesi o to ni so le ma le gba ball mo sa yi won si ni ni waju Madrid nsin Kylian Mbappe wa nbe ti Mbappe wa fit lati play gege bi center forward won ni Endrick ninu ni right wing won won si ni Adagula to le play nbe won ni Diamonde to si le play nbe ti o ni fara pa bayi Vinicius Junior to bo ra de omi o ma play ko si pressure kankan mo awon olufe won po riki so won ni team ninu team yen Adagula wa ninu team yi won si lawon agbabolu bi Kamavinga to ye pe o possible ka won gan ma tun le start won ku si won tun won bun awon fulham ni garcia won bun awon awon florentina
12: lawo won je won gbowo ni
3: eh no mo mo kan gbowo bo si o won fun ani ani won fun awon eyan bo se won won fun iko common ni ko pass le yin da gba pada masatuano won fun iko florentina ni bi ti player pode bo basa o ra player won le agbabolu to mo pa won le ri akiri o le je odun yi ni ko madrid ma pada gba league orile de spain ti ko basuna de le ma ri nkan gba ko ma ma gba anything o le je ko ba dire because squad ti basa ni asato be ni o le gba anything ni europe ati ninu league won pelu bi mo ri o se wa me
12: odun
14: atokun
12: ani la liga sin awon egbe bawolu meta mi join won malaga deportivo la corona ati racing santander awon deportivo atari ati malaga won ti lo lati bi odun mejo racing santander I think bi 14 years in ti won awon ko meta ti de para mo fe ka wo awon ko yi survivor awon furu deportivo la corona yi o ti gba league Spain o ti gba ri to wa de o wa de to lo to nbo o nlo o nbo o nlo o nbo ni ru akoko yi ya ibi ti mo fe ka ya si okan niyan elekeji kini e so nipa Real Sociedad to lo gba to lo tikabo awon eyan loju lo gba cup abi ra awon to ja ni Copa del Rey ni mo fe ke kopo
14: lakoko ka ko wo awon ile ti won wa lati relegation yi ka tun pada seyin ka tun lo wo bi relegation bi won se relegate last season ni La Liga lati bi abi 8th position si 20 ni ju pato fe balance to ye pe relegation sure fun won to ye pe abi match yen to ra won ko to de pe won se wa mu meta to ye ko ma lo so awon kan to wa nbe na a le so ke boya

0: no be on dark be ti awon to wan bo ti awon yan ma ma fi owo yan sawon si owo yin so iko awon iko to se de survive o si chance pe be awon no be awon le duro so o depend lori bi won se ba se chance awon si ti ati afojusun to ni iko kaleku ni so won lo ma determine bi won se fe lo ta ba ni ka wo iko risk that didn't survive lo bo awon na mo wa consistent na o bi ki so pe bi abi bo se gba copa dire ki so pe bi abi fluke won ri bi only chance ti won le ri lati fi le qualify fun bi abi re ni fun european competition to lo won se dada gan ni la liga la season so mi le so fo so ya pe boya season yin na boya won ma se dada cause like only mi ke ya zaba ni kan na ni start afi le so pe boya ma ri to tayo ninu iko won so mi o ri won gege bi iko to ye pe boya won le compete for top four gan ni season yi.
1: All right, e se o baba ogbon mo fe bere bayi. On sure of anybody lati so ni bere season pe ta lo ma gba league la liga ton ba fun mi ni aye pe ki so pe ikanu baka ati madrid ko ni ye
2: ben
1: but atiri ye kan ti atletico jakun mo won lowo
2: ben
1: ni premiership ati dodu ti blackburn rovers ton jakun ninu premiership leicester city ti jakun ri year 2000 deportivo la corona lo gba la liga la ye awon roy mckay poleta portugal leonel scaloni nuruddin nebet morocco Fran and the likes nigba na kilo change lenu gba yen si asiko to je pe yan meji ni o mo gba league ninu league orede kan
3: agoko na a lot of things what you change be nkan to de change nbe ohun na ni mo be le vi so wi pe aboya ka so pe ilana ta gba mi wo tabi ka so pe bi kokoko
1: mo fe ka yin so ni article ni sara le na o change la liga
3: abi ka so wi pe ilana ti an gba mi wo ati irufe iru nti agbara eni ka loju oja lati le ra bi ko ba gba liga ti ko ti ni gba liga bi gba iko gba cup o ni se pelu irufe irinse wo ni e fe lo ri fi sise lapejuwe ta ba ti yowo Atletico Madrid Barcelona Kayo Madrid awon meteta yen kuro ka wa ma pada bo ka ma mu bo loya boya latori Bilbao ma bo sale melo ninu won o le fo gboya pun le ran 70 million
1: be pare ni
3: ebo ni mo ti very adem gan gan bi pe owo ti o da bi owo ti won generate ni spin yen ko to eyi ti won generate ni orile de iyen nile gesi latara pe e mo pe lapejuwe ni se boya owo ti won make ni La Liga yen o je bi 1 billion ki a mọ̀ pé tán bá fẹ́ pin wá gbé sórí revenue pé boníkálukú náà ṣe mú wá bóyá sponsor nǹkan kan òun náà ló fi òkè lágbègbè nísìn líìgì ẹlẹ́ẹ̀kejì torí ìdílé tó ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ẹ jẹ́ ká wòye owó ẹni tí ó gba ẹni tó bá gba líìgì àwòye owó tí ó gbà ó gba líìgì ẹlẹ́ẹ̀kejì ó qualify àwòye owó tí ó gbà sí ẹni tó yá jẹ́ wípé bóyá níbomi gan èló gangan ni La Liga gangan La Liga champion gangan ló wọ́t okay ẹwo àhánsọ́ nípa madrid nísìn ó ra diamante kò rajà tán ó ti ra àwọn míì síwájú yẹn o o de ti se ko tun pada raja mi ko do
4: 115
1: 145 ni 145 euro ni euro ni o ni o tun awon ajowo mi ni ojo waju to tun wa nbe o ya e wa so oye omo kan ja to si boya bi oko isaac ti nje
4: alexander
1: isaac ti
4: liverpool
1: ti liverpool to ra lowo sociedad o ya o di opon melo ti ta to wo to be e ba won ni ko ni bibao o na tan bi egbele mu ko ni se di fatua bayi oya menu oya tu atoka ona bi je le omo mi o le wa dispenisi tele fe lo ra ya to si boya atletico madrid yo barcelona di madrid yo tele lo fi bi 80 million ra
4: mo la kan wa kesi kan o mo la wa kesi kan mo fe soro bi omode ti mo je o boya ti la liga ba le waye ni time ta won alaye ngba ti won se won safu premiership lo san lo fi je pe aleni abi tori ise won lohun e ri pe te ma fe se game won won ki pe camera si bi ti o ba sero
1: beni
4: boya to ba so sati ko ti awon eyan gidi le ma wo bo boya won attract
1: boya wo ro wo do po pe boya won je ne iro e ri pe kini yen tun ji sumo dada te ba wo boya bi 2006-2007 yen a ma wo La Liga ngba mi a ma wo di nkan bi 12 ago mewa laye kebu
4: se wa para mi
1: nigba yen aye kebu ngba yen a lo agan pa si be ni e wo another ti mo won fale ka mo ri mi won ti sumo de de a ma game kan na wa na to ma play ago marun na o ma play awon o ma play awon
4: ko ni
1: lago mefa sugbon nkan to kesele ni pe mo ya ka so pe isowo ise oro aje won ni be o fara mo wi pe gan ko si je owo lo na ko to di pe won o le pada wa lati wa wo ballu awon lu kan wa to je pe ibi te ri egbe game si mo o le mo wa sugbon ewo orilede le gesta so ron pa anything England mo fi be loro aje mi ju Africa ati ballu lo
4: oro aje na ni
1: ina so se mo wa ni ko giri mo ni sugbon so nkan ti mo ri ni abibe ni pe owo ti won generate ko po awon tan ri owo ra to okay lagbeju ewo bayern gba yen bayern o mu to da tan ninu league ninu gbo awon bi yen ti tan play league ninu to ba wa ku la ma ri pe sakofo kan o kini kan gan kan

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse san ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adeun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbọ 32 FM.
5: 32 FM 94.9.

0: Arale Akinyipe kabo lati ojo ọja 32 FM 94.9 ikoni aderin po osunu. All right, ka tẹsiwaju da pe awon eyan pe ka ba se. Hello.
1: Hello, Krista. Happy weekend.
0: Same to you, sir.
1: Ta ke ni lati Morite.
0: Onku, e ku re sir. Abẹ kasan. Yes, sir. Yes, sir.
1: O ko fe ki e ju ko wo bi kan bayi.
0: Yes, sir.
1: Mo ba te ju ko file. O ni so pe won gbe le lori kan nikan. Competition. And so that is daddy. When he has the cup of said, you get a year, you want to go. But the union banning thing, no one did. How come one supper? Mupenda. I mentioned one. And the person, no one, but then there is a couple of people who have to have to go on me, but I'm not going to do that.
0: Yeah, contribution to Danny. Any nkan lori ile ni?
2: Lori ewo, se lori oro
0: ti. Eh, awati n budan bi bayi.
2: Okay.
0: Eh, awati n budan bi bayi.
3: Kin ba ma ni nkan kan lori e. Eh, nkan ti ma ni lori e ni wi pe ah ko si iye lori e.
0: Undisclosed.
3: Confirm on this one, undisclosed gan. Okay, me we can undisclosed. Okay.
0: For a reason well known to them. Nta wa sa fe ni result.
4: Sherry, emo kan to sele nbe ni wi pe ti iru nkan bayi ba sele afi ma mo ability team ati nkan ti awon alakoso ba ni e ri wi pe opolopo awon to je bi eje ka wo iru ayas ni holland nigba to tan bi egbele mukurawo to wa si new dey champions league ba yen to fe lu gbe yan pa tin taku nigba ta mu yan siju sibe e ri pe wara gbogun to da nbe o di asale
0: Newcastle
4: eyo lapejuwe ewo Newcastle lapejuwe West Brom ṣugbọn we Brighton ṣugbọn Brighton ni ogbon ti opolopo iko oni
0: to ma lo ra awon ni 2.5 million
4: e ri to ba ti lo ra awon agbabolu kan won le fi bi boya bi 20 million kan gba agbabolu meji laarin bi odun kan tan ba ta ewo ti mo de mo lara
0: oja arada
4: e mo de mo lara okay, Chelsea ra nbe oporo ogoro awon team no lo sibe ewo Sopina nba yen won ju on dare ba lele wa ki loko re omo to play la video won yi jenje omo Africa yi na o wa be ni
0: sin bayi
4: ba le ba to ba tu ya bayi ni sin bayi
0: o tu tin le
4: o tu le yonda re kan gbo so eleyi na yo je ka mo iru fe nti shooting ni sugbon ti o wa dun emi julaye nti o dun emi julaye ni pe kan ki gbe oda wo awon olokun nti emi o ni fe gbo niyan
0: se to ni dollar la fi gbo wo
4: yi okay so $100 o emi o je so 100,000 yi gan o 100,000 ti tan o o je ka to gba o
0: iya ko mo so pe dollar ni won
4: e
0: have
4: e gbogbo if i dey tata naira gan gbogbo awon mo tin lo yi kan mo je ka gbo pe government o fun alowo
0: o je ka so ko le garale
4: eyo
0: nigbati omo bere to lo lai dagbere fe nikankan
4: eyo
0: eh shooting stars won make official
4: be ah ah ti lo si o
0: won da daruko agent so now nigbati o wa di pe a di player ta to wa yowo ni isin won da tun ko be pe a ti se atunse lori to je bi igbore ni laarin awa ti agent yi atunse ta se o kile ta le make yen known
4: omo bere o sa lo tele o se clear of ni o clear ni o ko se po sa lo o cheri e mo ko to tele
0: e ti media ti mi ba gbe dada wo tele
4: o o ta se ntan ba ti so ni ka mo tele o ma so kan ta wa ba mo
0: e ti so ina la tele si pe is closed
4: ko se wi pe o sa lo o o da bi okay lapeju enisi teba lo so pe fe gbale lo agent te san wo le gangan te ba san wo agent o se ti ko me fi kokoro le o o la lo bi gbe o lo to mo agent o ti gba commission owo je ton kan kan ke gba lowo yin o se gomi koko ro le onu mo nkan te ri tissue ti se nigba yen o ko je pe omo yi sa lo o
0: service charges
4: eh eh abi egbo ta won family e so pa won omo bi to lo se family re ke pa won ori mo abi won number re o lo won o so be sugbon ni ilana to je pe egbo oke awa la yonda re eh yonda re oni gbogbo nkan te ri ti o sele yi bo nto mi o so ni wipe nisiba ati lokan pe gege bi kafu se so ami wa tele tewo yen boya won te ba bi ti dije ba pari ami wa be ta ba gbe yokan agbo 100,000 teyin oba ti o ti jade te bodi pari sa yi ko to jade pe ba ti league ba tan ni o to jade po gbogbo awon omo ti en tai kan mo so fun wa wi pe oda wu awo lokun
0: eyin le mo
4: nte mi o ni fe gbo niyan
0: eyin le mo
4: en to ba je po wa nbe ti si oba ye boya ko sun waju
0: eyin le mo
4: o te pariku

0: back to business. Yeah. Talaman enke. All right. Yeah. Ada lo kutaya mai. Eh, adu ni abose. Yeah. League o si so loju lola. Pelu community sheet. Wow, but you want to say pressing not empty party 2-1. Pressing but ariwa mu nbe. Ko o ba ni ko baje ma fo. Eh, I will see the flower. Yeah, wow. Yeah, wow. Kino wo ewu ko. Who got to? I'm so glad I see you. Hello, you're
1: right.
0: What do you do, Mary? Come for a long call. I'm there. Community, that's silly. Gilo Julola. Be a championship, which is better. I want to be a bad reborn. But community sheet. Oh, good. Be our country. Mind you. Oto do be lo bayi na ni e ti ma si ti gba last ma you na ko lo lu ni
2: to na na so pe ki ara ni gba penalty si
0: e gba do si ma ki o ku bi awon kan nugba si oju ara yoko ti la ani gba ta ma ka awon kan lowo seyin pe so pe n laja yen meji nje kan kan lowo yin be la yen ta so awon yen gidi si gba league nsin Cardiff no ti fe gba kini
2: Millennium Stadium.
0: It can be people that are
2: officing. Me, so we are back by Loma Fisi, because Lini committed to the Amari will be at the way, because of the prison, be Kianwe, Coffee Live, the Mobia be to buy sign player to be Latiman, Shafi, and one Kalimo, in Cotty Affair, she caught to the power was his out to Shiba, you call only calling Mariska, so you pay, because since you got to the prison, a lot of I want me business, I want every act, but trophy, or so. Amy, if I say, I asked my father, no, Baba look a lot of money pounds. I come out one more cook, pass you, you know, come out there. And you come out to see, I won't play, I won't jelly pack, but they want to play. Drew Castle, most of our players don't jack from our last time. We are fighting conversion, daily. Broke my exact person once a colloquy, that's what we tell you. So, we are, you can ask, I want to set to that. That's the code you come out to the table. One way out, but I'll play one. Baba want to dip that. Let me be a gala in the conversion, could be a good tip, buy a face and say, see, Mamush to a bell, one, I play out till the toilet, I'll go on to jump, play. She buy a face and say, yeah, me, get a face and say, do you bear? O ma kusi on mi ko wa bari penalty tabi ki koma si ko bori
0: right a para sibe yen bori comment enikan lori Twitter ni Akinwale Abiodun. I salute everyone behind the mic. Sporting Crystal, where are the football stakeholders, I mean shareholders in Nigeria, bo se ko niyan? Where are the likes of Kanu, Okocha and the rest? Keep quiet on how the football is being run in Nigeria, like Nigeria sports, like Nigeria government. Àwọn ẹ̀sìn ìrànṣẹ́ náà wà náà pè ní stakeholder yàrá.
3: Bẹ́ẹ̀.
0: Where is Austin Ogunavon láti jọ́ ẹ̀?
3: Ṣé rí ẹ̀mí ròyìn pé ó dàbí pé ẹni tí wọ́n béèrè ìbéèrè yẹn bóyá wọ́n dẹ̀ sọ lérò ọkàn wọn ni bóyá ká sọ pé bóyá àwọn ò rí báwa ṣe ń rí tàbí bó ṣe yẹ kó rí làwọn ṣe sọ yẹn. Lápèjúwe ní ìsìn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bàbá Ogunavon ìbò ni bàbá Ṣíáṣíáwá kí ló mú wọn? Ebi lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n ní ìṣù pẹ̀lú ọ̀sọ̀rọ̀ ajásẹ̀lẹ̀ kúkú sí àsábárí nǹkan kan tá a ti ti yanjú ẹ̀ nígbà tá a ti yanjú ẹ̀ kí ló kí nìkan tó tún ṣẹ́kù mọ̀. Ṣé rí nǹkan tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ ni wípé ó yíwọ́ dáadáa mọ́kánu tán lọ́wọ́ ní kọ̀yìnbà tó yíwọ́ dáadáa? Ṣé rí nítorí wípé ẹ̀ ń gbá bọ́ọ̀lù abẹ́wà níbì kan ẹ ṣe dáadáa ńbẹ̀ ìgbà tẹ́ ń kópa gẹ́gẹ́ bí akópa nígbà yẹn ẹ ṣe dáadáa kò mín wípé nígbà tí bá fẹ́ tara bò ṣèlú kíní yẹn gangan bóyá yóò lè rọrùn lápèjú ogbó alamọ bàbá Ivan Yuba nígbà yẹn tí ẹ ṣẹ̀dẹ̀ gbogbo alamọ̀ tí ẹ pé ibi tí ẹ bá ń lọ báyìí wọ́n tẹ̀lé kọ wọn lọ wọ́n tún tẹ̀wó wọ́n tẹ̀wó sálátakò.
0: Chris Giwa
3: nígbà yẹn wọ́n tẹ̀wó sálátakò kó tó di pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ivan Yuba nígbà yẹn ojú wọn náà ni gbogbo òkè tó ga roro tó ti wálẹ̀. Ṣé àwọn kan wà pé tó bá fẹ́ débẹ̀ o nílò láti ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò fi wọ́n lẹ̀ àwọn tó ń rọ̀nù spọ́ọ̀tì wa sà kò ń ṣe wípé bóyá nítorí pé o ti gbá bọ́ọ̀lù rí àbò gbá tébù tẹ́nísì rí àbò jẹ̀sẹ̀ rí tó wá jẹ́pọ̀ làmìlaka ń bẹ̀ ọpọlọ yẹn lọ́mọ gbé bọ́ irọ́ o kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o wà á kọ́kọ́ kọ́ṣẹ́ ná wà wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ bá ní orí àbí kò mọ̀ rí nǹkan kan mọ́
0: ọkọ̀ òṣèlú
3: wa
0: ẹwọ tán ṣe fúdúrógbà ní ṣe ní ládùúgbò bó ṣe gbé wọn.
3: Tó ìfò òun gẹ́gẹ́ ń pàtó dáa nìkan kò gbára rẹ̀ gbọ́n mọ́ kò gbára rẹ̀ gbọ́n mọ́
0: áfíríkà
3: kò ok kí lẹ́rọ̀ pé wọ́n fi mẹ́tò tó fi wà ń bẹ̀ yẹn dìsìn òun náà ti mọ̀
4: be se ri eleyi onge wa duo ti won lorun
0: iyen is a bad example
4: onge wa duo ti won lo pe ati mo pa jo da pe pelu ni so ti nba ti nbo ne o gbogbo wa yo jo gbogbo o jo yo jo di kurugbe ni enekan ni enkan be run enkan ma oni nkan to se gbogbo nkan to se bu awon te n bere mo yi ilo je ki mo pa ru bayi lana pe iru apara yi ti en yan sinu kalomosi wadi
0: ko se ko se won ti be po yi lenu
4: o o ti pere ko e obirin ni
0: ko
4: ti pele pele ko ti pele pele sere nikan temi ri nbe ti mo gbadua bi pe olo ni je ki mo ki ororo gan ko yi won lasu ala koju baba duwa nbi lo ati poju ko se pele pele to ba pe dandan nbe fun won lati wa nu won nbe kaka mo won ba tekile ni o sele sele loji ona loji sele lo mu on ko lo mu ode tori awon ti won so wi pe kan lo re mo se wa di awon na fi nkan pa mo re di emi won so nkan laye pe gbogbo ti ba ti gbo laye to so pe government kede pe te ba me ni to gbe ori eran o afun ni mo ilu kan o ni le ba won lowo si o ti ba won lowo si e to gbori eran ba so won wa nbe ngba yen ni to ba se wa di tan ba so pe won re niyan ohun na tan ba so pe nko ohun na ko anything ba je committee so pe lomo ye die nikan wo awon to wa nbe e ti ri ready ke wa nbi gan ko wa yan awon gan pe e ba wa di wa wo e ba di wa wo ba wo even ga awon to run won be gan to je tan wa ni tan je tan je politician tan wa ni di akoso gan immunity wa fa won gan
0: immunity nika
4: so is awon tan fi immunity cover ara won awon omo kan tan se te bu won te ba se ba wa so mi ba pa ri jobo odun merin abodun mejo ni o ke se we bi le ti ba fa wa la se won omo kan tan se ni te wa ya won kan wa tan ni o ya mo ma tu di wa wo bo lo se je pa won tan se mo so kara ata ko mo yen de wa nu le wo pe bo ni kan se je sa won omo bi ti kan di wrong won mo bi ti awon ti ntela abi n baba le o ta ba le akopa danu lori ninu ship pe eyin awon la fe ri nbi eh now ki wa ni nkan ta wa soro nipa re te to ka ma ye die nikan wo ka ma si wa di n to se eni e gboro yen e si wa di pe ki lo de ta fi jakule ta lo wo ko ti wo wa jori ki lo de ta jakule ninu ise yin wa kon kini te ni ke wa mo so kini te ni gan e mo pa mo gan wa je pe akanu lati soro ka le mo pe oke o ah awon na gbianju lati wa kini yin won ori ni o oniru fe ru nkan to sele so a ti se tan
0: e se o iya wa won soro wi pe stakeholders
3: egba mi o tani tun dai o
0: se egba raisi
4: o ti gbeta di mo ko si
0: be egba raisi e da enjoy ni o ah ya wa an soro pe we are the major stakeholders in our football e ba sire yo todu ke lo ti Austin Eguavoen ti baba ti wa ninu NFF ni Glasshouse ni department wa critical ki baba o jade kan so fun ipare tan ti ko gege bi experience tan ipare tan ti ko to mu fun bona ya tesi waju
1: we ko sin kan ti won fe jade fun ko mo
0: ati egba ayo ku je pe o se look na ta debe
1: pe nkan super fire in super eagles ti won ko pa ni idije world cup eleyi ti o longa na lo mo pe Austin Egba fun won fi se technical adviser ngba na lo o pe pesero na tu one time gba igbogbo gba yen na lele awon na wa la awon to coach ko super eagles won wa la awon to dari in to jomo iko super eagles ngba na lo ngba bo de ti won si wa ninu system sugbon awon
0: le tactical director
1: be won si wa ninu system na won le won le yo ko nu system bo system yin o le kuro lare system yen na o si wa nu o na de na sin control lo ba won so ba won awon share order ba won awon stakeholders awon stakeholders ni wo gangan ti la ri ipa won eyan ba eyan gba ball dada bo se ri bi fun iko ki se eyin fun orilede ki se boya to ba depo o de political seat abi nkan po boya o le se dada e ja wo biru samuel eto nigba lo to ni to na wo be na eh mo gbogbo awon kan ba ile awon stakeholders wo gan lo fa fe jade en to ba fi wa jade gan lele system yin o ni allow system yo ni allow e to e pe system ta tin live on ta tin live on to e pe iwo to ba lo ni oni nkan to da lokan gan to ba wo system yen o ma yi pada ibi to ba de pe nikan iwo nikan lo ni good at awon yoku to nkan jo ko se gan ejo e pada jo powo po ni to ba fe se gan won ni jori se in to fi wa be le pe stakeholder ara won mi le to e pe yes won dari awon ikokan e jawo ko e jawo iko yin ba se yin ba ta mo tele le yin ba ta ri nisin yi ta ba kan paro tan wa je lo popo ke a se ko da gan ibun iko kokan ta won mi gan wa nbe to pe iba oni kan ye gan se se daada a mo subo subo ke ke wa dari iko abi ke wa se ke wa so situation fun nkan to nsele lo ilede Nigeria awon to wa bi won mo so lo won mo nkan to nsele gangan sugbo pe ka kan sa bi le so ro jade ko mo pe ah bo nkan yi na o du awa na de o pe ah ki lo eyin te wa laarin e wa mo to nsele laarin se outsider kan wa lo wa da wa la le ni aba won to wa bi nkan won mo mo nkan to nsele fun ra won gbogbo pe won abikila so eh on ya committee eh committee mefa wo je government na gba oke aye awon financial kini kan committee ko lo ba wa die wo ko wa ba se fiscal policy ko wa ba se ile gbogbo na waste of money ni won kan tan ra won be ni awon stakeholder kan ko le jari to pe awon ta ni gan to ye pe ipa wo gan la won gangan ko en to ba de ni a good mind system yen se tan ba change system yen ko in ba
0: la ma lo ta ba si logun pa ra system mi
1: system ni o government system of government
0: abi na kola sa le system gidi
1: system ti bo kise laptop mo so npa e o
0: aisun ara aye wa mo ni ran ti ara orun ninu era ta wa ka se ma ran ti oji uzo kalu
3: eh no
0: ki e mo nkan ti apa mi fe se fun won ni Imo State e mo to le se fun won stadium yen ti lai lai won mo je
4: ebo la ri sasi ibe la ri sa lo to ba ti yiwo bayi
0: nkan ti je ka so pe awon eyan won labe o yi won leyin owo o yi won ni rugban asadi pa ti en se lo wa run sey president nisin bi ku si si ani e ba ti gbe ni ele
4: mo ye je bi oil si di bi yi ni o ti si seri seri o ti si fupa e ri pe ni kan boya bi isakoso to lo lo ko la ru yi wi pe o da bi gbon be fi mi ke o be fa wonu boya e fi
0: yo sani
4: e ri pe nda ya nke eh alaye
0: ki lo mo ko ja sako neta
4: e yo
0: e ri kan ba mi fa
4: online
0: ko he ko sport
4: ko che gbogbo aja to gbole
0: ni ma dale ti won ti won flight
4: elu be abi o toro lori e se ri e ri pa kin gba yen pe mi ke e joko ke mo keyin atawon ga ine fi jo ma wa e mo je awon omo kan ti mo mo eyan ti won vid kan ma run yin won run yin gbogbo champions league alu se le gba kagiri kagiri ko ran ni kankan e se suru de ko kilo mo ko cha de yadanu o yadanu kuro nbe se ri opolopo awon kankan wa to kan je pe o ye ka kankan ra mo to ja won gegegeke nilu yi aiti setan okay imagine si team merin o qualify for continental awa meta be lo si ayo ni re mo awa meta
0: oju ti ji mi
4: awa meta be lo si ayo ni re mo ka wa gba pe re mo na je alaje benu lo le bi adie to un je alaye alaje boko a ba pada si bi se nje bi ta da ko ni kan le kan yi ile ibo ibe lati lo
0: to akwaribo mu
4: akwaribo ibe lati lo to pon
0: ati ji past ati ji present ati ji future Nigeria
4: ibe lati lo to pon team be ni qualify team meta ni wa lo nta ni le ti o ti relegate
0: awon to ko ni governor ni
5: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: Ferrari.
1: Adokun.
0: Ka pada sinu community shield. Arsenal defense so Cardiff di Ogun bi e. Ibe ni ateta ti Guardiola njo ni. Thank God pe ke se Guardiola lo nbe lesin. Omo se Guardiola na lo tu wa nbe. In recent years, Arsenal ti claim trophy meji ni community shield meji ni Cardiff yen. Asise jade ya kan. Ma so e me Enzo Maresca. So bi re lo jasi.
1: Owo en ti o fe pota lo jasi.
0: Abere.
1: So pe owo en ti o fe pota lo jasi ni wi pe iko Manchester City lowo yi. Mewa ti se won, in fact n to ju mewa lo ti se won. Nigba ti sa bade fi ma bere yo han loju gbogbo yin. In ti Olorun fi ba won se, ti sa yi le fi je ti o fi le gbo na bi to da patapata fun.
0: Je gbo pe Chelsea ti na wa kan lo friendly bayi.
1: On pointing town mi bayi.
0: An ba won se lowo ni.
1: Ere na le se nigba ti sa o ba fi bere. Now emigba nigba wi pe ti ko Manchester City ba ma ri anything se ninu fese won se yi abi ni sa yi. Ki Rodri ba ti le lo. Ya won wa se lo ko lati le ni because olukọ ni bi olukọ ni Pep Guardiola o le finu ko le. Ki awon agba bọọlu to wa to ba yen lo. Mo mo pe awon eyan so ni so wi pe your in club finu ko Liverpool le won de gba league lese kese. Lese kese ti won gba league to ra won Musala o lo lese kese ni. To ra won Arnold o lo lese kese.
0: Ejo ti tuba.
1: Won do farabalẹ duro. Sugbon bi Pep se lo tan. Awon Bernardo Silva ti ya. Awon agba bọọlu loro kan ojo kan ti ya ninu team yi. Lo to na won ra awon agba bọọlu mu gbo press conference olukọ ni lana ni bi to tin so nipa wi pe Bernardo Silva to lo. Awon afi Elliot Anderson ropo e mu de rerin sinu. O to ni wi pe mo bo gba. Sugbon expectation no command city yato expectation Nottingham Forest. O yato expectation iko Newcastle United. In ti awon eyan reti lowo e po papa julo pelu yewo to fi wa sinu team yi. So nkan po to olukọ ni Enzo Maresca ni lati se. O wa fe lo play fese won se lo lansin. Oju iko to gba league le gesi ni sa to koja. Koju awon agba bọọlu ti won ti mo ra won daada looto ni pe Arsenal awon agba bọọlu mi bo agba bọọlu mi melo na agba bọọlu mi tan ra lo ja agba bọọlu ti o mo nu league le gesi daada bunoku mares je o je nti eyan o mo ninu dije league le gesi ni o mo league le gesi daada Christo Zolis tan lo gbe wa o nikan mo le so wi pe oke o jo bi eni ajoji o no de ki sajoji bebe to o no ti gba bọọlu ninu dije league le gesi o play for Norwich ko to ni pe nkan yi wo fun ko to pada so ile de Germany to ile de Belgium bi to si lo play. So fun emi believe pe Arsenal si fe ni better team papa jọ pe lo ma David Raya se ti de Arsenal no se dada ni preseason gbogbo fe se won se ti won gba ki se pe won gba ki se pe won se nkan kan to je nkan to ni
0: pa won na boki kan le
1: ife se won se kan pe na preseason leyin fe se won se akoko ti won play preseason ti won na o da pe iko Girona leyin Girona ti won na
0: Girona
1: ni kan na
2: no what's going on country zero ball play
1: MK Dons beyond closed door ni eyin o ki se preseason friendly to se MK Dons preseason le ni but then Girona leyin Girona ti won na Real Betis ko ya fun won won ta omi pelu iko Como iko Borussia Dortmund na ko ya fun won so ki se wi pe won ti gba ball to da to lo fa abayen sugbon gbogbo ball kan ti padanu isa o la won bilisi tan ko soju le ni onku kepa ni e to ba o go fese won se en dada won pe kepa ni
0: se bi player yin ni
1: no player won na ni okay player wa na
0: o gbo osu na
1: o to ni gbo osu but kepa ni e to ba ye ko

0: wetin be this?
1: Like shere mbo. E wo be shere bi assignment fine art. Eh se painting ni yin, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te fi gbogbo ara se color. Ara won sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Wo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
2: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je pomo ketekete
2: ah o pari o
1: e ba leyin oni sogo mo en ti ogbogo oni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
2: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
3: This piece was performed by Usain
4: 32 FM 94.9.

0: lọ́ba. Peter Olasupo Captain Peter on loruko temi e ku role o. Oju opo Facebook ati YouTube wa nsise sile baye 32FM949 feyin e 32FM949 feyin e le fi mo alanfani lati wo wa loni alejo mi ya fin la won ajoke ya fin la won ajoke ti won je oludasile ile ise Jokes Snail Farm ni won da wa leko nipa bi a se nsin igbin ya fin la won ajoke e kuro le ma
1: e kuro le gbogbo le oruko mi ni la won ajoke. Thank you for having me.
0: E kaabo ma.
1: Yes sir.
0: E ko rin.
1: Yes sir.
0: Obirin nsin igbin kati e koko mo lati be akoru pe bi awon okunrin ni o mo se ru awon
1: ise to le ba yin
0: ise ba awon
1: rara rara obirin lo fe le obirin ni ma so pe awa la nsin igbin ju. It is more female domain.
0: Kino fa
1: tori po rorun
0: igbin rorun
1: igbin rorun compared to other kind of livestock teyan le se.
0: Okay. E je amu bayi ki la won kan to ye keyan koko mo ka ti so pe eyan wa wo pe ah ejo ma o emi na fe se osin igbin ki lo ye ka koko ni lokan
1: teyan ba fe sin igbin nkan akoko te koko need oni ibi te ma ko si se ni aye se nku le yin le ti fe se ni se waju le le ti fe se ni abi se ni ile te ti fe se aye te ma ko igbin si yen o pon dandan
0: eyan
1: ni nkan akoko te ba ti wa ni aye nkan keji on ni ke wa imo kun imo lori ba se le sin igbin tori orisirisi igbin on lo wa awon igbin kan wa to je pe won ki n tobi won ki n dagba won ma ye yin pupo o sugbon won ni tobi rara rara awon mi de wa to je pe ilu Ghana on ni won dominate si ju dada.
0: Okay.
1: Teyan ba wa sin irugbin be ni Nigeria ti weather ti wa ba ti change to ba ti
0: gabi so balara mu
1: o ma nku won ma nku gan.
0: Okay.
1: Then atun igbin ti wa ta n pe ni ilako iyen ni igbin to je pe teyan ba se eyan ma ri ere dada lori e won ma ye eyin to tobi eyin yen o kin po bi mefa si 14 bi igbin yen ba se tobi si.
0: Okay.
1: Sugbon kini kan ni won ma tobi dada awon customer to ma ra igbin igbin to tobi apinu
0: won kan
1: ba yen ni won ma nfe teyan ba wa ni idanileko lori igbin to ba lo je pa awon esan awon igbin kekeke yen lo sa lo nsin ako wa frustrated ni pe a de tin se kini
0: won ma ti le
1: bi osu bi melo kan ati e wa ri nkan
0: to ba je da se kojo bayi yen ma ra awon igbin ti o mo se ri wa se bo lohun lo pun won ka mo mu ka mo sin ni to je sin
1: iru iyan na ni mo so pa awon eyan ma ko iyan lati sin sugbon won ni dagba
0: o
1: iru igbin be teyan ba fe wo lati ma fa ito igbin tori oni nkan ta npe ni snail slime lara igbin.
0: Okay.
1: So special igbin ti won le lo ko kin to bi o a ma npe ni achatina marginata special igbin yen teyan ba sin dada ohun le yan fi le extract ito yen
0: o oto ni iru inta nje ta nri loja
1: beni
0: ito re ki la fe fi to igbin se
1: won ma fi se cosmetic products. Okay. Biru facial products awon skin care awon to wa ni skin care industry won
0: ma
1: lo dada forishirishi beauty products
0: so ito gbin yen tun lowo lori
1: beni o lowo lori dada koda o fe lowo lori ju igbin fun re gan lo
0: so to ba je pe iru yen la fe lo o ni iru igbin ta
1: te ma sin specifically pe mo fe fa ito igbin yi ni and eyan de ti gbodo ni market fun te ba ni market fun te lo ko won jo bigba teyan tun sere na ni and lati fa ito igbin o ni machine teyan ma lo get o de won so o won awon ko ma se manually but o slow e le ri pupo nbe te ba wa fe se pe yes tori ito igbin o ni mo se fe sin igbin eyan wa le sin igbin ta npe ni achatina fulika o ma po dada tojo ba ro on le ma ri ka kiri leti gota leti o iru iyen.
0: Okay.
1: Iru iyen na o tun porisirisi o.
0: Okay.
1: So ito wa daju ninu orisirisi to niyan on ni achatina marginata.
0: Okay.
1: I mean achatina
0: okay
1: So sorry, achatina fulika.
0: Oni to e da be oni to
1: ito igbe achatina fulika o ma yeyin pupo sugbon ko kin tobi awon to ma se bi asun pepper sauce awon gbe kekeke yen eyan le lo iyen na so leyin igba teyan ba ti wa imokun imo wa wa tun joko tani customer ti mo fe ma ta igbin fun se awon ti won ma fe ra igbin kekeke lowo mi awon to fe se boya asun abawon to ko fe se pepper snail sauce lati
0: bi awon eateries wa
1: bi awon eatery kekeke abi awon small shops food vendors awon yen ma ra iru igbin bayen tabi se awon customer ti won fe igbin to tobi awon most of them dey ni abroad no wa UK USA won ma bere igbin to tobi la fe o te ba sin iru igbin tan pe ni achatina marginata yen eyan ma ri igbin yen sin a de tobi dada eyan le ri owo lori e
0: baba wa ni a fe sin igbin e soro pe ibi ta fe ko won si
1: be
0: se bi ta ba ti ko bi taya meje kale eyan o kan da won be ni won ba po nbe
1: o ni taya na wa olorisirisi leyan le se
0: iru awon le wo lo wa fun igbin.
1: All right, ani ile igbin ta le pe ni tire system be se so yen eyan le ko taya bi meji sibi ona bi meta wa wa ko awon igbin yen sibe bi 15 bi 10 ko ni poju e ma fi net bo e de ma fun won lo nje nbe sugbon to wa nbe ni pe ti orun ba muju teyan ba nsin igbin ninu tire tire yen ma absorb heat which can eventually lead to mortality later afi to ba je pe eyan ri ibi to tutu dada boya ni abe step won tabi abe terrace ibi to sha tutu to run opin de eyan le lo iru tire system yen atun wa ni another system ta ma npe ni hunch box won ma kan bi pako ni o le je 4x4 4 feet by 4 feet tabi ko je 3 feet by 4 feet iru space to ba wa lenku leyin on lo ma determine
0: iru
1: size box te ma kan iyen na wa be fawon to ba fe se lenkule awon to ba fe se ni oni commercial scale pe alowo yi a de fe se big an pe structure kan ni trench pens trench pens yen ohun ni a ma fi block mo it can be a 5 compartments 15 compartments bi le yen ba se wa so bi o bo ba se wa si so eyan le ko 20 eyan le ko 50 eyan le ko 500 bagbara ba se wa si lati fi ko ile igbin yen 4 feet by 4 feet 3 feet by 4 feet or 4 feet by 5 feet be ba se fe si o tun wa ni another structure ta n pe ni natural habitat ibi bayi eyan kan ma da net bo ile te ba fe lo yen ni strong net to je pe o ma support growth awon nkan ta ba fe gbin sinu be e mo pe ko ki se gbogbo net lo ma allow photosynthesis because plant ta ba fe gbin o gbodo le attract ohun kekere
0: sha tun gbin
1: iru natural habitat yen sin a ma se bi igba ta nko ile bi igbo a ma gbin awon nkan ta awon igbin yen ma je sibe emi ni cocoyam ibepe ogede orisirisi nkan sweet potato be ni a ma gbin sinu natural habitat yen ibe la ma wa ko awon igbin wa si ibe lo ma ma bi si ibe no ti ma ma dagba ibe no ti ma ma se nkan to ba fe
0: e ke se gbure ta ma e lo dagbure pa mo gbin nkan je
1: igbin ma nje gbure
0: okay kila mo nje won
1: onje ti gbin je orisirisi ni o po gan won je gbure won je watermelon won je ewe isu won je ewe popo won je popo fun re won o tun ni formulated feed ba de se ni formulated feed ati calcium igbin na ni formulated feed ti eyan le fun won so orisirisi nkan on igbin je ti o ba sha ti ni yonu igbin ma je te ba je bakunle te ba ti fi yo si te ba fun won won ma je te ba ro semo te fi yo si te ba fun won won ma je koda won je ewa te ba si ewa fun won ti o ti si yonu e won ma je ko si nkan ti
0: gbin je ti o ba sha ti ni yo
1: ti ni yonu won ma je
0: E wa ja so pe awa fe se osin igbin sisin yi nda ti awon ba tin je gbugbu awon nje yi so ni awon asiko onje igbin boya aro ni osan ni abun je ale abi baba kan ti ko be yo gbe abi awon lana to da mo wo pe se igbin lenu ti o fi je won
1: ah igbin lenu da te ba wo awon videos mi go lori
0: igba ti mo wo kan lale ana te wa o ga igbin na mo npanu mo
1: kini koda ta ba fun won lounje ni natural habitat yen bayi ta ba ko tray ounje lo to kun to ba ma fi daro ojo keji empty trays la ma ba ni ri nkan
0: kan ni ojojumo na la ma ma fun won
1: lounje ojojumo ko depending on iru structure te ba se iru structure ta wa nse natural habitat ni tori pe o ni awon efo nkan kan ti o ti wa ni inu ibe yen ti gbe wa a ki fun won ni formulated feed yen lojojumo ojo ta ba ti fun won ni formulated feed yen I believe pe ka won na lo wa nkan to ma je efo wa nbe ogede wa nbe popo wa nbe ninu ibe yen sweet potato wa nbe so ito ba wu won ojo ta ba ti fun won ni formulated feed yen won lo je nbe eni to ba de je pe ohun se ni kekere ni ti o ki se pe o ni koriko abi nkankan ti won ti gbe sile o ni awon ojo ti won ma fun won ni formulated feed o de ni awon ojo ti won ma fun won ni fruit tabi vegetable ko ni je pe ojojumo o ni won ma ma je formulated feed be ni igbin mu omi
0: bawo la se fe se omi won
1: e ma bu omi yen sinu flat tray
0: okay
1: e ma wa gbe sodo won won a mu
0: funra won lati pe yan kankan mu won lo sile
1: won a mu funra won
0: e je aroju oja ka pada de mo lero pe ande mo mo pe opolopo na ni o ni awon ibere kan abo mi sugbon ibere si po ni waju mi nbi baba padade a mo fi bora won embo ambo na eko kale
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ta ti tu efe
4: 32 fm 94.9

0: dan se n ma I Ekiti mu ti lo gbogbo ile eko
1: e ja bere lati payamore ile eko payamore wo le wa lo ni pele Ekiti
0: mo bere primary to pe bo je pe e o ni Saint Xavier's primary school mo le mo lo boya o su me fa nbe oni mo se dada tete tesiwaju wa test Saint Paul's primary school to mo lo du kan nbe won gbe baba mi kuro ni adugbo e won gbe lo si poro to mo wa lo Saint Davis poro mo ka to pe stan wa nbe ngba na wa ni mo da ju ni ki ma lo santire
1: lati san wan
0: mo sa lo awon ka santire te mo wa wa si Saint Andrews ki peri ti ka san po mo fe ma ka san fe ti awo lo ode pelu eko ofe ta wa fi bere nkan to pe primary so wa ni awata wa san 5 ye atan to wa san 6 ka jo se primary 6 exam awa se ye ye na ti 55 acha se oni asida to bi se bien mi ni
1: se primary igba te kuro nbe nko girama ibule ti tesiwaju e
0: ah mo fe lo si girama lese kese won baba mi ni ipinu kan
1: kini ipinu na
0: mefa ni won yawo meji ni baba won ni okunrin meta meta baba mi lo kere ju ni iya e won to ba ko awon mejeji papo awon lo wa ni kan ene kan lo wa leyin mo awon wa ka bi won wa sise olohun gbon yu yo baba bi wa ni omo koko ninu awon egbon won ati aburo kan bodo e ba de won pe to sise n church ngba e won ni alo talaka je ko ni to se se ki je ko pa pa ko je ko ni owo na sugbon o kan wu to n ba de mi wa ni se to ni mo fe lo grammar ni lo je egbon e ko wa Lekiti parapo ti jade egbon e ko wa ni Austin teacher training ti jade e kan wa ni government teacher training college ni Ibadan bi ko ti jade wa lo fe lo grama mo ni o ti ru we bo ni joko le ta o lo se da nkan kan le o pe moda
1: moda
0: se ko du modas
1: ke bo lo ti ri ki le mo se nbe ki won se nbe ngba na
0: ti e lo bi ya to si secondary gba wo awon science ye mo se ngba na e se die die no won ni te ba jade nbe e le lo ma se tisha e lo ma se class abi ko e to awon to lo secondary sugbon nkan to n te fe ko se ju bi te ba kuro moda o ke lo tisha training ke wa ma se tisha so mo wa wa nbe baba Sola Memorial Modern School ni osi mo lo ọdun kini mo lo ọdun keji mo wa ri ẹnikan ti a jọ wa ni primary to n ti wa lọ si secondary kí ló ń ṣe mọ̀dá náà méjìlá ta gbóná dáadáa ló jẹ́ mbẹ̀ kí ló ń wá mbẹ̀ ni bàbá ní àwọn òdòwò torí àwọn fẹ́ tọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àdàbò won le salaye fun mi ngba na le ma fe salaye e die fa won papa mi ni iwo ni ko le je rawo la re bi rawo e o ku te ki opolopo rawo po oni bo je ka we ta o me gbo n ba ka we te o ma bo na ba ka we Oni so jije. Oni si rira. Oni si ataku. O si ko pe.
1: O pe.
0: Te ngba to pe. Te mi tete yara je mo ti jade second school jade university. Awon omo egbon dadi mi. Awon wa lo university. Ba ti mi jije na manja. Television mad. He can't wear the deputy accountant general. Lagos State. Charlie Juwara.
1: Rara.
0: But you pick up also. Can't the vice principal Dickie. Kill a penju. Mwari. P. Taking Bulese. Take Kuwasi. Nkati. Papa me wants to warn Jim. P. Mashi dani ko je irawo.
1: Mashi dani ko je irawo. Je ki irawo o po.
0: Imale gbogbo yin te ba papo. Awa mole ga. To je duro. Ngba de wa ni kilo o nse mo ni baba lo so bye bye. Wa lo baba. Christ school. Te ba gbe kan lo ni. Won ni ni lara. Oh, second is going to look great. You go on, you go kitchen man. If I come on, you came out, you lose your master only. Only you came out, only buy your wishes. You got to that. It's your approval, my daddy. While she don't, wow, Christ. Well, my daddy, we're not good yet. If I daddy tell me she was, she said we should have. But Okoloko ma ro pe kiti. O bi bi lekiti. O lo primary lekiti. Mo se mota lekiti. Mo se secondary lekiti. Lekiti wa tun lenu mi die. Mi te wa bo ibonu rara rara.
1: Wow.
0: O pe mi bebe.
1: Eba mi se si gbe kiti die se le kiti si wa lenu yin bayi abuti abuti tan
0: e ko tan
1: e se le so die na
0: eh ya ki o ku
1: eh
0: atojo meta
1: okay
0: o le so ni to wan so ti mama de lo
1: eh mi e se kila ti se mi se ye mi si o babirin so n le kiti o le kiti o wa e ibadan le mi ba mi
0: Elembe o.
1: Ese a un bombe.
0: Elembe o.
1: Ese o mami. Eleyin gba ti tesiwaju ile eko giga fafiti wo le wa tun lo.
0: Wa lo si University of Nigeria ni Lensuka lo.
1: Ki lo de to jake ben le lo.
0: University mi le lo wa Nigeria. University of Nigeria 1960. University of Ifewalenye. University of Ibadan. Amadu Bello University.
1: Fafiti opo legba na.
0: University of Lagos e mere na gba. So kupo.
1: E ka ite ko wo le wa yan layo nigbati e wole si e fafiti won ati pe se yin na se donwo ase wole ti gbogbo wa mo se yi.
0: Jam gba e. Ko zin ga to je jam. Bon, university ni kaluku lo nse dawo ti e. Mo ma npe ni conventional exam. To le wi pe en ka to wo po ju ni pe keni advanced level. GCE advanced level. Abi ke ti lo ise si. Ke wa fi wole. Mo ma npe direct entry ngba nu. Bo pe ti e fe lo bayi. Te fe fiscal certificate e se dowo so a se dowo e won si mu mi ni University of Nigeria mo si se eko geology eko okuta
1: okuta
0: eh ba se so
1: ki le wa debe
0: ke mo gba na wo je omo te pe da da ba se geology a lo se ni o company a do lowo a lo se shell
1: mo se bi nkan alumoni inu le lokuta
0: eh na ni Ipuro bi se bi dun le na lo ti wa Ama pe tin ama ni uranium ama ni columbite ama ni manganese ama ni gold ama ni diamond pelu wa Nigeria yo ama ni gemstone ama ni lithium gbe la ni
1: amo kilo de teyin o yanse oluwa layo leyi ti baba gba yi ko wu eyin ni
0: baba gba pe mi ni nkan to wu ni ki ise oluwa ṣugbọn ki n tun kawe ki n di principal nibi ti awọn wa nkan tawọn mọ ni pe ko jẹ reverend principal mo gba awọn principal yi ijọ ohun ẹran pe ọpọlọpọ ilewe ijọ ohun awọn ẹlẹsin lo dalẹ so o jẹ principal o wa jẹ reverend emi o ṣe o ti mo mọ wahala ta ri ka to rowo school so mi o ṣe wa ni ki mo fẹ emi gan wa mọ mo ṣugbọn nkan ti mo fẹ ni pe nkankankan ti n ba ṣe ko mọ mi nu ẹ ki n lokiki ti ẹ dure baba ni kulẹ lagbadura fun lẹ n lọ emi o mọ pe nkankan jẹ rédíò tẹlifíṣàn ni mi o mọ kiri n jẹ bẹ ninu bi ti mo wa Lekiti ni kọle lọ arisari television a ma ri radio tori pa ani radio fiction agbo a ma gbo Saturday night out ti awọn Victor Laiya kọrin gba naa tori awọn ti n kọrin gba ati ni Davido ati ni Wizkid awọn Wizkid gba yẹ Victor Laiya Rosikago Eti Okun the Ashipo.
1: Awọn whisky digba naa nu.
0: Awọn whisky digba. So emi o mọ pe mo le wa ma ṣiṣẹ yi o bi ti e mọ tori ko ti e ye mi pe awọn ori sọrọ nu kini gan ya ma gbe ti ṣe a ma gboriṣiriṣi mo pako yi awọn eyan wo lo sa pamọ sinu ẹ.
1: Iṣẹ́ wo gan le kọkọ ṣe pa laaro ọjọ́
0: teacher
1: ni o todun melu te fi se
0: mo ti se teacher ni pele ni pele ba ti kuro ni Christ school mo se teacher ni primary school tori ki n le rowo san gbese to ku si Christ school mo se ni le primary school ara mo ko eke ba se mo se je mo kuro nbe university te láti kúrò ní yunifásitì channel mo kó university of nigeria mo rò wá wá sí university of ogun ni o
1: fẹ́ bèrè náà pé kí ló dé tẹ fi kúrò
0: ogun ni
1: ogun irú ogun
0: ogun abẹ́lé tẹ wá pé ń bí afrawọ ẹ tẹ kó university of nigeria súnkà mọ wá gbáàdì ogun dé mi ò gbé dé wọn olórí ìjọba ibè ńgbà náà ẹmẹka ojúkun o ni ẹyin tẹ ẹ bá ti ń ṣe ìbò ẹ máa lọ lé a náà wá kúrò mo kúrò iná kadíjà rẹ débóyè iná kúrò samela aluko professor kúrò laptop mu wa kúrò ajá kúrò gbogbo wa kúrò bàrà wa dé wọn ni ó kéèké láti wá ṣe wọn wá pè wá.
1: Ìpele kelo ni ẹkẹ́kọ̀ọ́ dé ngbà náà.
0: Mo ti lo ìpele méjì okù méjì wá ní ẹ̀yìn ẹ lọ sífẹ̀ ẹ̀yìn ẹ lọ síbàdàn ẹ̀yìn ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ bí ọ̀gágun Adébáyọ̀ kọ́lọ́hún fọ̀rùn kẹ mo ló ṣètò yẹ mo fi so ìfẹ́ mi ti wá parí nígbà tí n parí.
1: Ṣé ẹ̀ ń tẹ̀síwájú ń bí àbí?
0: Mo tẹ̀síwájú ọlọ́run lè mú kẹ́ wá ṣàmáǹṣe dáadáa be te je pe awon isoro kan wa ti mu awon isoro wo to ye ga bere na baba mi mo ni en ti orowo secondary ja wa rowo mi ba
1: bo le se wa rowo eh boya tori pe ele nsise oluko se owo ti won so fun yin lenu se oluko e se o to lati gbo bukata awon owo te fi san owo ile eko yin
0: ele ti mo fi se tisha
1: eh
0: primary school mo fi san
1: e fi san mi se
0: primary school mo wa fe wo university ni ilu ara mo ko ti mo ti nse tisha dokita ko wa wa mi peran mi
1: se le ran ti oruko won
0: doctor muyiwa odude baba bishop african church
1: okay
0: we had to go baba mi le jalu fa anglican lu si fe bo so peran mi kan wa to wa fun mi la admission mi wa ma bi se ma lo wa ni kilo je mi ni ko so wo ni lo sha so wo first time 60 pa
1: 60 pounds.
0: O to bi elo ni isin ta ba ni ka fojo. 60 pounds. Mo. Mo. Ke baba lo. Igba ti doctor say oga baba mi aje kin adire mi ye ya mi 30 pounds. Aja alu odun kini to. Ba wa lu odun kini to mi wa mo bi se ma tesi wa. Mo wa lo si Ministry of Education. Tafaba ni waspa, Federal Minister of Education. Walo rujombe kwe, mi u, mwuchi dada mi u, luti mafi, losi otu keji. Wani mi, che mi u, she scholarship, ni ala, amo, kwe, she scholarship, musu kalawa, she scholarship, liku, pala ashe mamu. Natu wawa ambe enjoye. Nishada keji deni, Minister of Education. Eti mi ma, mwani mo fè, mwje li. Wale imelu, wala po, ni kilo ma wwa mwa kakili, ba ni shi, mwisha li bi 16, wala shi intav, mwa po wwa, mwa fè bi scholarship. Mwen kwa tolo ma ashe, ashe mwen ti shi da university, so university scholarship, mwa fè pari, mwa lulo. Mwa ti wwa cross si fè, kato jeki fè so story, Tem ke bi le be university scholarship university of Nigeria.
1: Mas university of
0: Ife. Ife. Wow, wo lo. Inu adawu wa le le. Wa de dupe enjoy. Wow. Wa lo ra official. Wa collect as go. Go one head of state wa. Lieutenant Colonel Yakubu Gowo. Head of state and head of military government. Kiniko, to dambara, wako. Iye dada ni mi o, mi sinu ulugu, tukwa ekran ni ulugu fe bayeti mi je, scholarship mo ni University of Nigeria, ukitambayi, tuli etili wa University of Nigeria, tuli wakuwa ni ulugu, ife o, pume scholarship, pao ni shima wa shiba, chako, chako, go wali fla.
1: Wow.
0: Head of state, no reply. Then you might worry, I want my soul woman. May she party in the bed.
1: Hey, a gem biri biri coni bite, bao rodin bami. Only de Nigeria. Nigba no. Lassikui, bao lo sheri, inja liri, o dokoko, sabia kekoko. See you ni rook when you jatiru doju kobe, see you siko away. Ti yo si yara komo komo di odo lori ti yo si be igbese.
0: Ah, really. There we go. Bye, took a letter in 1966 September. Took a letter si go wrong. Took bad reply. Te ba ko letter si president loni. Mi o ni ni reply.
1: Chai. Ki lo de to fi
0: ri de gano. Kala yo aso pe isti omo akeko ko ti scholarship o di problem. Ijọba ti yàtọ̀.
1: Kí ló mú ìjọba yàtọ̀?
0: Nítorí pé ìjọba ti di ìjọba àwọn ìjọba kìí ṣe ìjọba fún àwọn aráàlú.
1: Ìjọba fún àwọn ìjọba.
0: Kì í ṣe fún àwọn. Nǹkan ẹni nǹkan tó máa ń dùn àwọn tó bá pẹ́ láyé ti pẹ́ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká máa dùn ẹ́. Bá ń wò ó pé emi ti mo jo mo student mo lo mo ni mo fe ri minister mo ri bayi pelu won kan ti mo ro pe mo ti se laye ti ba ni mo fe ri minister of education mi ni ri then mo fe ri commissioner lasan lasan mi ni ri mo se kere mo n gba na fe ya mi o pe 20 na
1: ki gan ni erongba yin nigba na gan kini aridaju kini nkan te ro pe o pe te ba ko letter ni o je ona abayo se yin gan lero wi pe e ri esigba abi e kokko
0: mo mo pe ma ri esigba
1: e mo ni ba na
0: mo yo ma jeye
1: mo
0: mo pe ma ri esigba nitori ni akoko na bo te je pe awon ologun ni bo te je pe anja ogun ni abeli lowo e awon ti wa njoba ora la ora lu o je pataki
1: ogun abele igba na bo lo sire
0: ah ye lo di bi afra bi odun cha ja bi odun meji opolopo lu lo opolopo kan lu baje wa dupe ni nigeria o pupe lu e
1: atue
0: ade pari e ani no victor no bank ani ko se to win se to lose so ma di sha kuro ni fe mo wa tun lo se tisha kan mo fe so pe na lo se tisha lo yi me programa to mo se fun odun kan ni to wa bere se ndo bi en ti ma tu tu se ti mo kuro ni NTV to pe le NTV ni mo kuro wa tu se lecturer en poli ba Training Department of Mass, Department of Language and Communication, University of Japan. So, Sibito Tiche, Uluko, Simio Tiche.
1: Ni bubu eka, Luti yeyi. Ewajia ubay. Ni bati ewani ili eko fafiti. Ite ewani, ejadu ni te fafiti. Awon wo, lo jebi awon sawawu yi. Te joka we. So je wi pe e le gbagbe won e ti daruko enikan keke bi dokita to ran yi lowo to ni fe yin awon wo gan lo je pe te ba nko itan gbe si aye yin e le gbagbe won
0: ah to ba den crash ko ma ran ti segun areola
1: ta ni segun areola
0: professor emeritus of geography
1: ochogun
0: ni juwa ajowa Ranti dada won ti feyinti ni forest research institute Ibadan bi wan le bonsin mi bagba won meji won sun mo mi kan eni kan to tun so mi ajolo le iwe kan na sugbon gba temi jade ojo temi gba resource kusa Now I'm back here. You school to teach daddy. Let me dad that was just shep poor or do. Paul Aburish daddy. Back me. Ni university. Ah. Deep of a low. Ayo. I don't want to know. Yet a Losiami with the corner. Lay at the Wally. Ati aborishade ki se aborishade ki o koso ile aborishade ile aborishade ajo se koskani ife ni mi le gbagbe won ma dun tun pada lo university lati ko eko die si mi le gbagbe professor ah loruko e bayi Adete. Bagbe.
1: Bam.
0: Re a demand lo lati ba. Si fe. Tabagbe mo to mi loni. Bagbe ti e lo la.
1: Elidu aran yin lowo. Lati tayo. Gege bi oro ti baba agba ti koko so. Nigbati e wa ja oju ona de bi pe orilede yan yin. Lati je asoju lawon iriri yin ati awon orilede te ti lanfani lati ririn ajulo ati wadi ati nkan ta mo yi mo wi pe e feran asa to je ti ile yoruba lati bi orilede nigeria ga lapapo nje la mo orilede te ti lo ati orilede te je asoju fun nje ti bosita lati ko awon eyan nipa asa ile adulawo tabi lati fi ede abinibi ba won so la mo orilede ti ki se ti ile nigeria
0: Asha se pataki. Un jeni antori ko ni asha.
1: An jeni yo. Ni tori pe a ni asha.
0: Asha e la ti keke la jo to ma ti bi e bayi. La ti mo akase la to da. Pashin kin. Pashin bo. Pashin teliba. Ta ki se loju koko. Pashin bodo jani. Bash bodo kuro bash bodo pateyin je gbogbo awon kan won yi ti yo baba n pe lo gan lo abi lo ati ma ko lati kekere asha yi lo ma gbe eduro ko si bo se le kawe to ti o ba ni wa ti nje po lasha iwe re a kan bete a kan a useless tori ke yon ba first class ni akatansi kuma ajali ta lo ma fi ni se akanta gbogbo awon kan so asha wa de da wo ba se n wo aso asha ba se n jeun asha ede ta n so asha ni iru ile ta n ko asha ni ba se n so un wa ogbin wa asha ni gbogbo bi ti dire la ma nso ile a ma nje komo pe ko se to dabi yoruba
1: ko se ni to dabi yoruba
0: to mo so po
1: ki lo de te fi so be
0: se igboloko wa ba se won so ni anko alofi anisha aletu alalali se igboloko wa
1: awon aso wa da mo ni sin baba ko ba gba momo
0: to ko aroko wuwu ni igba ti to an se won na ti o wuwu mo awon yan ti to am won mu adire won papo mo won firan awon na ti fi se modern
1: amo asa wa ti awa gan sa gbe laruge e wu ede abinibi wa ninu ile lord
0: ati pe ani wahala yin
1: ani wahala yin
0: tori mu mu ka iwe kan ko je ki mo pe awon to nko yoruba ni america ni university la america o ju awon to nko yoruba ni university nigeria
1: ki lo de tu se ri be
0: ah an to ba ko kini ka o ni rise ta o ba ti se ict o se engineering pe ni ka ko si se ani awon ati lo lo se won pa pe bi pe aya aye I papa ko eri koso lo la ma ko ni humanities fe la ti ma ko literature fe la ti ma ko religion fe la ti ma ko ede wa to wa ye ko ja wa america ni wa ma ko alede loni awon tin so ede wa ni brazil won ko gidi nete tu amu lo cuba won sire oba ku so fun mi yoruba oju gba mi ti e awa gan ta di ede ta ni asa ati ko sile
1: amo ninu ilana eka etu eko gan lawon ile eko to je girama bayi taladani ati tawon ti joba ngba mi yo to gbedeke akoko kan won je ko ye wa wi pe gbogbo awon akeko to nse idanwo to n kako ede yoruba pataki ni fun won sugbon won so fun wa wi pe awon kan ni eka imo ti science papa julo ni ile eko girama ti loni pe ko ni je nkan wulo fun won bi won ba fe wole eko fafiti ni woni pe won pe ko ni tumo mo awon talada ni kan awon o ti e se ede abinibi mo rara ati rara mo o ti e se de yoruba mo ilana eto eko wa oju wo le fi wo
0: awon nkan to ye ka moju to ni ilu ti o ba ti so ede en o ti so ara en tori e le ni asa lai ni ede nkan ta le ma se ni pe awon ni professor papumat se pe awon eko ta ro po le ibi science a le se yoruba ibi won se science ni arabic te ba lo si East Africa won se science ni Swahili te ba lo China won se ni Chinese awa o se le ma se ni Yoruba ka mu gbogbo eko won na ka so di Yoruba te ba lo si USA nsin won ni iwe kan to je pe won le ma lu ku si orice aisa to fe so won ni Yoruba fun ku si ye ku si awon eko to ni to soro die ti won ti ni Yoruba fun awa ni ka ma so ede wa nu awa ni ka ma te ka ma ka ma ri diku ede wa bo kini ibere lati kiche private school gan awon prevent awon obi awon mo ti lo private school ti won so Yoruba ni won ani ma so Yoruba wa ti mo won school to ba so Yoruba no so banakula ni je banakula won to punish aru ko lo ge ko nduru ko so ede ilu re aru iwa buruku ni gbogbo te ba lo England eko eko ni English te ba lo France eko ni French te ba lo Spain eko Spanish te ba lo Italian Italy eko ni Italian onikaluku lo n se gbogbo eko ede ibi to gaju ni ede ti won o kini wa se te wa ko si nkan ti a le ko lede wa to ba lo si Egypt nsin to fe se degree sebi Arabic lo ma se
1: ipa wo leyin ko baba mi gege bi olufe asa asoju orilede ipa wo le ko te si tun je ogbontarigi te ni imo nipa eko
0: mo ni emi le so ile idaju ke mo pe mo ma se film gan mo de ma se television program ni drama ni mo n so yi o Michel Kalebo. Ba ja ri lu ni o. Ba ja gba ri ni o. Ba ja yan ponran yin wa na tun ni o. Ba ja omo omo nu ku ni o. Ba ja agbele ku ni o. Ba ja aye ni o. Ba ja biti so agba. Bi meta la bu je Michel kan yo ni ede.
1: Ede gesi.
0: Yo ba. Mo bele.
1: Ko si pe se debite de laye.
0: Mo ba debi pe te ba pe mi ki wa soro in to ti ba ma bere oro mi Yoruba ni ma ma so lo ki to a bo se bun tu re to wa se to mo pe ju ben ga ti a bo do si jo wa lowo jo ba ju ti kankan ta n pe curriculum bo do je ki Yoruba o ko ni pan mo lo sọ kan si ẹ tó fẹ ṣe sẹyìn kò ní ìdí Yoruba ká ló sọ fún yín ṣèbí àwa náà ní science ti wa orí bókọ́ ló kọ́ wa ní ìbọn ṣàkàbùlà àti iṣẹ́ kó ìbò tó dé
1: ewé la wa ń lò
0: ìbọn tá à ń lò yìí àti iṣẹ́ kó ìbò tó dé àti ń rọ ọkọ́ kó ìbò tó dé àti ń rọ àdá kó ìbò tó dé wọn ò béè lọ́wọ́ akébo láti ní iron and steel wa.
1: ẹ kí ló dé tá a gbé gbogbo agbára ìsílẹ̀.
0: àwọn ni
1: àwọn
0: ọmọ ṣe mọ nígbà táwọn òyìnbó dé wọn mú wa lẹ́rù rè.
1: ṣé àlágbára mọ ni.
0: ṣé báyìí.
1: nígbà tí wọn wá mú wa lẹ́rù.
0: àní agbára nítorí wọn ò lè ṣẹ́gun Yoruba ṣùgbọ́n nígbà tí òyìnbó dé Yoruba ń jà lọ́wọ́ ni
1: à ń
0: jà ogun kiri. Tí a jà fún ọdún mẹ́rìndínlógún kò sírú ẹ̀ nílùú kọ̀ọ̀kan ní àgbáyé tí wọ́n ti jà fún ọdún mẹ́rìndínlógún yẹ la ń jà lọ́wọ́ láwọn òyìnbó dé a ṣe ń parí ẹ̀ ní come again 1877 a ń parí ẹ̀ lọ́wọ́ torí a sign treaty pé a ní máa bára wa jà mọ́ gẹ́gẹ́ bí Yoruba ní September 23, 1877. Láwọn òyìnbó wá dé 1887 àwọn òyìnbó wá dé Pania epele e ma ma jabon o a ma da bubu yin won a tora won ni protector ye la wa fi di protectory tabi di western protectory bo ibo se ko ni panpa ni e tan baba wa ka ma ma ja lowo ni a ma a le won lo ki ba wa la se fe bronze gbogbo awon peyin tan fi bronze se se awon lo ko wa ni won ko wa ni ṣùgbọ́n tó pa ìjà lọ́wọ́
1: ni
0: wọ́n ṣe rí wa kú nígbà tó wọ́n rí wa kú wọ́n mú búrẹ́dì wọ́n á fi sọ́bẹ̀ wọ́n á fi kú wa lọ wọ́n á ní pé ká gbójú sókè sọlọ́run wọ́n bẹ̀ sí ń wá gbogbo nǹkan tó wà nínú ilẹ̀ wa wọ́n bẹ̀ sí ń wá lọ wọ́n bẹ̀ sí ń wá lọ wọ́n á ní ká máa kọ́ èdè òyìnbó àwa bẹ̀ sí kọ́ èdè òyìnbó yìí kẹ́ lè ṣe clark ni o kẹ́dẹ̀ lè máa ṣe interpreter fún wa ṣe pé ká lè fi tọ̀ síwájú orí eléyìí la wà ṣùgbọ́n torí pé àwa náà ń ṣàṣìṣe tẹ̀wọ̀n pé bí òyìnbó ṣe wá sọ̀dọ̀ wa ló ṣe lọ india àwọn india ò sọ èdè wọn nù tí ò ní àwa sọ ti wá dùn ojú wa ń ti wá gan láti sọ yorùbá ojú wa ń ti wá láti wọ yorùbá àbí láti wọ dàásíkì àwa wọ coat àwa fi tie sí àwa ṣe gagaga àwa mu tea àwa do òyìnbó àwa fẹkọ lẹ àfòbí lẹ a fi àkàrà lẹ a fi ọ̀jọ̀jọ̀ lẹ àwọn kọ tó bá ní ọ̀jọ̀jọ̀ sí wọn mọ nǹkan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí máa ń dárúkọ ẹ̀wà wọn ní àwọn kan ò mọ̀jú ẹ̀wà olóyin wọn ò pé kíkan jẹ́ wà kíkan jẹ́ sèse. Ìkan jó ti ìkan jẹ́ pàkàlà. Ẹ̀wọ̀n ò mọ gbogbo yẹn la ní tẹ́lẹ̀ ó ti gbà lọ́wọ́ wa torí pé àròkọ òyìnbó ga jù wá lọ afẹ́ dàbí òyìnbó. Àwa bẹ̀ sí gbé orí òkè àwọn tí ò lówó a máa gbé sàlẹ̀. Àwa ò mọ̀ dí tí òyìnbó fi ń gbé òkè wọ́n lé òkè dí o. Òkè dé bàdáyìn ní òkè tí ẹ̀fọn ni wọ́n ń sá fún ìlọ ń gorí òkè. Bí táwa ti fẹ́ di òyìnbó, àdẹ̀ lè di òyìnbó torí dúdú ni mo dúdú ọpọlọ bí òdúdú o ti rántí orin yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni orin ilé ẹ̀kọ́ Queen of Apostle wọn kọ.
0: Ọpọlọ wa ò dúdú a ní ìmọ̀ jù wọ́n lọ tẹ bá dá ọmọ wa ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ní gbogbo ìlú wọn yẹn sì inú ẹ máa dùn ní gbàdúgbò wọn philippines àwọn ọmọ máa ń ṣe dáadáa ní ìgbà méje náà pè mí kí wọn ṣe lecture tó kọ́ fẹ́ ṣe graduation kí ni ìdí ẹ ọmọ nàìjíríà ló ṣe dáadáa jù. orí mi àwa wo mà wá lọ bẹ mà wá kọkọ sọ yorùbá tí wọn gbọ. inú mi dùn ìjọ kan ọ̀ọ́ni tó kọjá ṣíjú adé ó lọ sí orúkọ ìlú yìí o jamaica wọn pàdé ẹ wọn àtàwọn bákan ni pẹlú eléjìbò tó wà lórí ìbẹ̀rẹ̀ máa ti ọba ṣíjọ àdédé bẹ́ẹ̀ o yorùbá ló kún sọ.
1: oní kábíyèsí sọ.
0: kábíyèsí eléjìbò ló túmọ̀ ẹ̀ sí english. prime minister àwọn ọgbà náà sọ ní english wọ́n wá túmọ̀ ẹ̀ sí yorùbá. Wọ́n wù wá bí ọlọ́run. Pé jẹ́ ibi táwọn ti wá rèé. Ṣé láwọn tó wà lamẹ́ríkà, jamaica, west indies lọ sí cuba yẹn. Inú máa ń dùn lọ́wọ́ ti gbọ́rọ̀ yorùbá. Inú máa ń dùn. Ìgbà wa gan tá a di èdè. Àwọn àṣẹ báṣubàṣu.
1: Ọ̀dà ẹjẹ́ ń yọ̀ǹda bá mi lálẹ́ yìí fún abala àtàkọ́kọ́. Torí pé ìbéèrè sì tún pọ̀ àti ìmọ̀ máa béèrè lọ́wọ́ bàbá mi ẹ sọ̀rọ̀ nípa ogun kéréjì ètò ìwà fún wa láti kọ́gbọ́n tó pọ̀ lára yín kó lódùmarè kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí yín níwọ̀n ọba nígbà tá a bá ń tẹ̀síwájú lọ́jọ́ mẹ́jọ ẹ bá wa ṣàlàyé nǹkan tó fa ogun kéréjì nígbà náà kò ní jù báyìí lọ lórí ètò níbàdàn aláwa fún ti ìtọ̀sẹ́ láṣẹ olódùmarè àtọ̀pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n àìsàn ò ní ṣe yín adẹ́dàá yóò bá wa lọ́ra ẹ̀mí yín lágbára lọ́wọ́ ọlọ́ ìbéèrè pọ̀ ti nbere to rawon eyan gan ti fi bere sowo ranse si mi tori a bere won ko ni inu egbe wo ni ba mi wa to je pe fun o le yesu to ba de lojo mejo a ma gbo ere die to fi je wi pe gbogbo awo ta fe ri lara baba mi fufun ni yato si eti adeda to fun won ti se nbe lara won aisun si ni baje la se letu mari so ti ti ojo mejo ta pade eje dupe lowo Oluwa Gbemiga Idowo Peter Olasopo ona ni olotu eto yi olubi npe Fatoye loko mi ba mi eja ma lo le lasale orore lasun

0: Olorun fe ni kan se je ni kan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun mo te onisu lo niyan ke yo mo se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo orere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sos ni ati sokale e ti ri oko mo na won gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Omo goyemi ologun mo to de o adayeba o nleto en ti o se onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi to je oto oluwawo le ibadan general adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba ti nbo e sa wo na lati di oje be ba di oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo e pe won sori 08033260141 tabi 08053459223 adayeba leto meri ri isele ni isele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko si vi re kaaki po hun wa se awon ase titi batelo mi oge kumba lori awon ase ni o wa si amuwon olon ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun 25 nle oko lai si ere igbeyawo to je wipe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipin ya de kope ko jena ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an peya Baba npo ta baba ni Maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa dipo feyinti lokere lo to wa nse gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba ndojo ale mo eyan lo ko to se I like case ni o lo oto asiko ni gbogbo nkan kolon je are mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kamakama nipa opolopo gbianju eni kadara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi toje oto oluwawo le ibadan general won ti wa legbe mi moti e je npe ri orile ko le ta su fun ni je
2: le oto oluwawo olubadan omo ilu akoran okun ibi ewe gbe nje ti egbo fidi ti sina ni adegoroye igi adubi nkayo anuma bi eye okun o
1: aboru aboye nle fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade ope lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labusun ajinde aro mo je o ilu kere o do keni mo ki gbogbo awo ni sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji of oje badan land
1: eh hey, baba nta fe bere loni okun kan loni ona dimon on ta kodo on luko yo gbogbo gbianju un pata pabo loja si awa ro titi njokan lo ba mokun olohun fe lo pokoso ah etiri baba ku esi ota oni kila nfani wu alaye to wu alaye gbogbo n to na wa si ko si kankan ti ba mu so tun le ro na abayo baba emi so fun omo ni ogbodo pokoso
0: ona abayo wa lodo olodumare baba ku esi ota gbogbo n tin sele se da la ise gbogbo e lo wa ninu odu fa 256 ni page fa iko kan lo duo fun osun agbese aye ni kokan en to kokko da odu 5 nigbati wase kini n to ni tin se toro re fi tuba to fi tuse gbogbo e lo wa ninu odu fa kokan
1: e sawo
0: e je ka wo ifa odi meji e ma ba mi ka lo ifa ni babalawo ori lodi fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle lolopo erin lo nda fa si won ni okara le ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pri ntolu agwala imu lo se kere kere imo ba ori duro pri ntolu agwala kere kere orun ko sai dele ni pri ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni babalawo ori lo difa fun ori ori ntorun bo ale aye ori dagbede meji aye ohun orun owo tun wo si ori ore ni kankan ori wa mo kan keje ogbale alawo lo o nle dolopo eni ni nda fa si waja ti babalawo da fa fun ori topanson to ye la odi meji lodu to ku loju opon won ba ni ko ri orubo eku meje abiruwere eja meje abiyogbada eya abiye ki ajinde ara ku le ma je ti ori ori kurubo tan oju lo se kere kere ibe loju ti ba ori duro imu se kere kere imu ba ori duro kere kere orun ko sai dele ni kere kere ore gbogbo wa ba ori duro ori wa wa de ni agbe ka ori wa wa de ni aji foro rere lo a wa ro sakun sakan ti dani gbe lai sori eni ori wa njo ori wa nyo ori wa yin babalawo babalawo na wa nfon rere fa ifa na wa yin olodumare oba lorun ngba ti ore gbogbo ba ori duro tan ni ba se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo nri lo difa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lo nda fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pere ntolu agwala imu lo se kere kere imu ba ori duro pere ntolu agwala kere kere orun ko sai dele ni pere ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni arakunrin imosore tinu ore gbogbo obori ti e na duo ngba to na dimo ori ngbo ori nti ko le orun bo wa sile aye o ni nkan to ri se idi ni tawa babalawo ba so pe keyan lo ri bo ori re kona o le ba la fun ni ona o la fun ori re ni ko lo bo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji of oje badan land odi meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale yi o elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewenje adubi to je oto oluawo le badan general adugbo oke ofa baba asale ni awa o eyan gbeju edoje ni bi odo awon elenun ibe ni ke ti go okada tabi keke moruwa ibe na ojena e kan source kan ibi source ni e ti sokale e pe nbere oloye ewenje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080 33 26 01 41 at 080 53

0: Oni yi lọjọ kẹẹdogun. E ma kibala ninu osu kejo odun 2026. Ni mo fi n ko nile ni mo fi n kalejo. Be o ma kibala ni mo fi n ba won koyun ninu ni mo fi n ba won kase bi. Mo fi ki awon oga wa ti ko wa nila owo ta fi dama. O se yin pele pupo lale yo.
1: Aseba onile.
0: Aye wa dara papo mo mi loju opo Facebook wa. Mbe ba tin dara papo mo mi loju opo Facebook ile ise ja. E nbere pe bo le se sawari mi ni bi be.
1: Aseba le.
0: 32 FM 94.9 fe yin ni o. At the same time e ba tun wa fe lo wo mi loju opo YouTube ile ise wa genge. 32 FM 94.9 fe yin na ni ni be. Bo si je loju oju opo Instagram and do ti le ise wa na ni 32 FM 94.9 fe yin e ka le mo de o. O nkan soso bayi la gbe ba won ni laye. Be si le nkan soso na la luko ni. O di dara nikan ni ba won kete ni meya meya. E ba nsi akini loju opo Facebook da da. Be ba se nsi ani e fi comment ibe. Be ba se wan fi comment ibe loju opo Facebook yen. Be na ni e ma like. E wo bi e ma dawo ati si share so wo waju duro rara.

kini ya lo be ni ninu fuji baba pati idrisa lo ma ba lole kun omo osuba allah for jeunrin omo wo suwo bi dada.

0: mo fe ka mu nkan le lale yi patan je ka lu ku fi nko ti e ototo ni o da bi bo ka sin wa yi na ni e ni tan pe ni presentation ba gbo nu presentation mo gaji ko la olootu lo o ra nu film won tan yanyan awon ma fa won sigi lagbe eyan omo mi ma wo le wa mi o ra wo men de logun ko ni re ola le yi baba yi ni re ola ilai to ba npo presentation ta ji lo san wo jo
1: omo ye pari parakuna ma
0: tin ba soro adepo iga yeru eyan buru afaja la se ju baba ojo ndoko to lu asan agbe se laye agbe kan oba won sogun laye ri bi alai ka da da ya wo le nda ki boy gara wa ba yin mo je o ri pe ko jo ti ba mi are ola lo mi amole to ba wa feel baba ola lo mi amole yo lori eto won alaye 70s o ti gboju awa mi lo ye wo dada o ri pe ko jo to ga wa won le la wa baba promo to ba feel yo ga promo dada o ri pe ko papo mo ti to ga wa akomo lafi ola yen lenu reason igu eniyan baba feel your ga wa komo lafi ola ya lo o ri ko papo mo ti ni ya kibode ologojo asun ke bi en sun mo
1: o ti gos ni ya o ti goju awa mi right away
0: e ba nsi adada ah joji e lale yo eniyan ma tele ra won lori ise ni o ba ye awon oni theater na wo o ri wi pe performance to ma ba lara fokoko seri mo ni yawo awon talaji ogun olo ma forun ke alaji ogun yen o ni gbolagade aki pelu isa eh gbolagade aki pelu ti gbogbo eyan mo sogun ma je ki mo gbo hun so won mo gbo hun so won lara keji your father gba yoro si awon omo re ni o lo yokugbo mejeje like bi ki won se bi agabange be no cinema bi ki won yoba ki won dago be le mbi kan akpe do mo balara fokoko nko lo balara belo iye baba daada de bayo salami kaluku lo ni level ti fi sise re eri popo se ngbo emi ti mo nfa da le bi elepote yi oba ki bola gbo mi daada o to le fi weti lamborghini abi boyo mo ti lamborghini o gbe segbe tolawale are mo iyan ke buyeri o si ti le mu ti ke buyeri na ko to gbe segbe ti captain pitu kaluku lo lohun ba mi fun lebon re o n kiyin lale yin bi ki bi e ba tin gbo mi agbo mokala gere gere he o e sa n feel e e si ri bi se lo yin lo bisa bisa a fa yo to ra won wọ́n wà pọ̀lọpọ̀ àwọn sinimá tá a ti wò láyé àwọn sinimá tó ṣe pẹ́ nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ bá wò ó yọ hangi gbogbo ti ń bẹ láfẹ́fẹ́ tẹ́yìn gan mọ̀ wípé iṣẹ́ ilé yìí ọmọ akíbọ́lá ń lọ pẹ̀lú mú yìí bá ní gbogbo àrèlù tó ọ̀rán tí ìgbà àrèlù wọ́n ṣe ra eléṣe tí ọ̀rán tí ìgbà yanpan yanrin se ranti igba ewe joko ninu cinema won ti a ma se ngba na iyen eru jeje ba ba ranti e ngba yen to si ya awon cinema yen wo bi se lo oni nkan kokan ti nkan kokan ba de o
1: omo osiri ala ma se ra eleshe
0: se ranti igba ikalo mejo
1: ẹni kò lẹ́ni lẹ́yìn tó bá lọ́jọ́
0: gbogbo nǹkan lọ ní nọ́mbà tí ń bá.

ẹntẹ nọba mi ma ja pade ru e ma laye bẹ jọ ka samu le ri kin gba na bẹ jọ lo yidi ori yidi lo a be ti kirun ji ma ni a tun je mo pe social distance ni o be ba wo moto je n gbe meta yin meji ni o aluku wa ara kini sanitizer wa fi fowo be ni kaluku lo nose cover gbogbo opolopo awon eyan to lohun oba fine lori kineun oba mi dakunjo oba ntun won loju tori ba fun mi o tun gbe wa dori number yi nigba na oni yago te gbodo wole oni yago te jade ba wa lo le lona be bridge iworodun gba yen wo gangan bo ba yewo ara won omo ti oju bi 2735 lo je soja o de ko tori won da kini bi koko bori bayi be ba fe lomi blala laarin eyan fine oba mi ma ja pade ru gba mo e feel like Dr. Saido Subai lo eh ka jo mu nkan le jena jena da da lale e ku kare

Aya yi po omo kunrin yi. Ajo na ta bi owo lana ni bi mo wa. Oju kini ile ibe se jigijigi. Laughter House ni bi. Ah ori oke tete ma kola la si wa ni premium bad. E da like bo le je rin ri daada. Olorun ba mi loke 32 FM. Iseyan. A to mu contact me. Oma Akimola ninu osu September. Awon sipo ropo eto. O to ba ni kan ni yo to ba awon eto tuntun aja abale. Eh to si te si mo wi pe awon tin be ni kan ni ta jogbo nsa fefe. Olorun ba mi paju ba ibun sara wa. Boba gbo wa laaro ni omo wi pe nton gbo. O se dede ara re. Bo si jowo losan na lo gbo wa ni omo wi pe tin be mi. Oju jibo ni lo gidi gbe. Baba tun wa gbo wa lale bayi. Koda bo se royin re daraya lo gbo lodo wa. Omo wi pe Olorun ba mi e wo bi. O se wa ba se fe. Eh juma yan ta wa nso na ni wi pe a wahala tun ta ku be o. A nbe lo na ni toro ni nta won ohun waju wa. E si akini yeje lo be. Ijajuma wa ti ku lara agomokola. Wani wani ogwa

Ponto le for dose 25. Ponto le for dose. Ne 30-35. Oba ti di 60. Elo mi toba ti di 55 wai. Opa agbara to ni o ti so sele. Ori mo wa lewe. Omo gbọrun oke ni pelu green bottle. Iba nbo bere sere ara. Ti oba ti ibade bi wipo gan gan mo wipo nti lora awon yo. Oba ke bola ko ni fira re ile. Ama bara ba ti wa dara agba. Ba na suru si o. Baba apostu. Apostu te ko bo baba da da. Le pade o. Lori eto re laaro la lawa la go mefa yanya wakati eri you know ma pe dem wa pade lenu baba yen o koja kini nso olodun lo se bi be o se ni kankan to le ma gbo bi to fe yiku o baba tun yewo lawa lale o ri pa tun fa ti o tun tora won ni wa ma se

we kake ko ha yo ba ni wi be o ama ni ko we kake ko ha won fi nju we nkaka ni iya lo mu baba kan tin gbo royin ni tin gbo eto lori radio baba gba ni baba hun ajini na lilai wa ina le nroju una odo olon lati wa odo ere la pada si o se baba ni ah e ja gbo radio enikan dake o baba ni awon ti gbo iku.

aroma domo ni won gbe yen re balaji baba egba do baba egba ni are akufa re ni ba mi mo je araburu won gbo kini o sele okay now soro dada se owo re nu to to ma bura lori ro loni yi tojo ojo kedogun ninu osu kejo odun 2026 won ti dibo gomina ipele osun won wa si ti ja mo wipe lapaja lo wole abi temedo awon nkan ti mo ba mi leru na ni pe ma tele awon nkan kan loju opo Facebook to fi gbadọ tele ni wipe ngba to ti gbo official latenu INEC oke yin pele osun o eku afomo niyan se ti mo fi le eku afomo niyan se ni pe agbo he agbo gbasgbo si nibe

mi se ri nunu aye alolohun yen na lolohun a si mo ma talika a si donnu yo si mo mo olowo yo si mo pa lekun kilo de ti o fi mo pa mo olowo lekun ni pe owo re alaafia da omo ti won fi mo po na da pe ya lagbajada baba lagbajada iwo wo lo wa pa condition ni ti o si mejeje lowo re lakoko yi elomi laajo jejo inu ile re lo ti gbo a amo bi se npo ba lowo lowo e hospital lo wa olohun oba mi o mo dele ofese ayo tele

lọju opo Facebook e ba n share re nbe dada ba mu baba honorable kan eh kin fi ti le ko to di pa lo si oju opo le o fe ka mo yan mo pe tin be lori eto lale e wo bi o koja ati ta teyin wa o ke si le ba feel e dada ke le ba feel e dada ke le ba feel e dada eh ni mo fi n ba yan po gbogbo e papo sibe eh ja wo pass mark yi ba si ri nkan kan mi ka fi pass mark ka fi wo kan o e si abi mo se salaye fun yin be ba ti share e ti mo wi pe ntin be nbe e wo bi o se daada pelu ara won eh kini yen lo be oya bisuke

0: Hello.
1: Hello, Kale.
0: Emma, Kale, ma. Olorun ko eto e.
1: E mo mo se
0: lorun. Ami Olorun. Ta lo nba wa soro yo. Ah, mo aro mo class yi le wa. Se wa pa ma.
1: Ben.
0: E tin sun lo were were. Ah, e wa nfi eti kan ko. Ah, I saw ni se yin. E ma ti sun lo tanyanya pa pa ta o be sun na imole alaye laji si o. Saje nbe lale yo. Ki mo ni nbe.
1: Saje.
0: Ere damu laye, ere damu laye yayi. No me do boye yin. Saje gangan.

0: Yes, oh yeah, ben yeah. 0705 odometa 949. Baby, you record record 0809 7 odometa 949. Eba yala busile ni pekia. +234 9062 odometa 949. Nebolewa. Agome lulewole. Eba da biore mi alajabo. 7:30 ni oti wole ile ni oti kisai. Kini oti mo pe le yawo re ya kolidi. Alaji mbolewa o alaji mbolewa o. Jeri ona koro okunu lenu yo ya park oko omo ti gate. Awon ti mo wole la gun la la awon la alaji wa si awon miladi. 08097 odometa 949. Hello.
1: Eba
0: kale ma.
1: Yes,
0: sir. Yes, it's very late. Yes, it's ma.
1: Ati wanule. Inule la wori bedi la wori.
0: Say ye bai.
1: Emi.
0: Daddy da.
1: Enye ma bi aifi be yele. I want this soon.
0: Hey, won't you be agbare? Mo le se wan leave. Ah. Opo ni yen o. Ah, e de fe te waju. Ah. Ah. Awon kankan be ti o ye ke yin o fi le be ko wa be. Ha. Ha. Ha, yai, ora. Olorun ba ndo ti. Hello.
2: Hello, sir.
0: E ma kale.
2: E kale ku jame ta, bi ayo mo gba o.
0: Ami Olorun, ta lo ba wa soro yi.
2: Mo la mo gba o.
0: Ta lo soro.
2: E me gba ni e ti ni wa le la gbara lo wa.
0: Ami, ta lo ba wa soro.
2: Kain dia ka de lo ja ja kain dia ka de lati ni olojo te wa dada ala sha la wa ile olojo ni di are re be ni sir se wa pa ma wa pa o se so ti le wa ni ile ya la mi mo wa ta ya daddy wa da daddy wa ti lo ti pa e lo ti di odun meje a kini 65.
0: E kan ka bibeli nikan.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: E sin lori oke.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: Ẹran ara o loyin. O loyin e mokan ku nbẹ.
2: Ẹni wa náà.
0: Bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ báyìí. 08097 odometa 949. 0705 odometa 949. Hello. Hello. Hello. Ekale, ekale ofi Yusuf Olatunji sun. Ekale. Oruko yin o.
3: Ekale
0: o. Oruko yin sa.
3: Lato mi adi o.
0: Che wa dada.
3: Abupe irolo.
0: Oruko yin sa.
3: Olani Kafijavi.
0: Madam da.
3: What is
0: so? Sibo.
3: What is so?
0: Jida alabu alabu si ni yin ale ti o ku won ti sun yara won ele se pada yara yin o to a many minute te lo nbe. Hello. E ka le ta ni soro
3: ale ko le ismail ni lati bokola
0: yawo yin da
3: yawo ti da dare.
0: What? Kini eji?
3: Amake kini 55.
0: Ah, long oban do ti. Nta so ji todun melo bayi.
3: Ah, o todun mere.
0: E wa jaye rura kankan.
3: Emi o ni de ta mo kunle.
0: Oh. iro iyawo bi fe e wa ja yeru ra kankan lato do merin o
3: je nkankan
0: Quran le nka
3: ati se welewe
0: e si nje na fila lawa banki o baba won ko je le mara du nu 6 minutes to 12.

0: joko saye
1: edida
0: maya gada ba sa baluada e binu tan ta lo joko sibi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won ni di.

ti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani dadi 2fm doju o letente oba laarin awon okanni dadi 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do supa ran kaye 94